0: nege kanye tan ani wulumla obe malila ani Burkina Faso
1: Bintou Cissé
0: Bakruba wala malila halisa kelew majo ani fis dugula akele bolon ko luyé muguchi jati wali kelaw kan yi ku chama fakana ani fanan ku ka keleke minando tinyana nga efela bamba ci kulu fanan ko asela ka tinyani chama ke ani fis surasi daga kono jene babalo benani ku nyumbe la jaya ani dakuna lakano ko kuma halisa inafo malila ni ndogo kun franchenina binkani nyesina Burkina Faso fananka surasi dakhaw ani awde membaka Burkina Faso surasi uni awde membaka VDP uma morbiduru nyukonde bonena unina o senfe sereyawla amena famu yali soro akenenyinka antenina a coupe du monde ko jon debena quart de finale sira soro bi lamine yamal ka Espagne ni Cristiano Ronaldo ka Portugal ke o jabi bena don sanidoni oko États-Unis ni Belgique fana bena ñoron soro Seattle anura wa audonce ina fontu meka fo ñina chugumina bakurba wala ko malila kelew besina halisa ane fis dugula akakon dogo kon frontier ñina jenimni efela bina jamana ñi ko dugu ya enfant dugu dowka akela bulon ko fola basigi segina o yoro ko fole ñununa anka kuna foni yawla ane fis surasi dahabe kele bulon na de mem baka africa korbolo uranyina mali kele bulon ka dante gi labana uko kelew besina ane fis halisa janaba baro
2: kele bulon ka yemu ci anefis fan chamakam bifana o senfe ko mugo ci la jatiga wale kala o kan minutu ndugulendo yoro kerenkereni dowla kafara o kan ukuye efela ni jinim jatiga wale kala chaman faka ku kam momli blende fla ani pick up sabatim kala bulu yere ka fora kala o besina wulaina ka koni dantike linye biso romada jona fe efela ni jinim ye mugo chaman ci nyokom fe ani ka mugo parenta siri pankuru kele na blawla ka nyesi anefis sura sidagaima o senfe efela bamba ci dokuye dagain ka marfa mara yoro jeni ani surasuka keleke momli blende fla efela bamba chuye jado yira minu kono ukuye mali surasi domne ukanye mado ya kanto kuka lanyini deye ka surasu gwen kataka gawu wala sani kele Canada kidal donon kono uko nuye e af anefis tigiata ku agelok fanabike utaye nroyala ode koson ubeka mungu chi anefis surasi daga kankabi sibiridum anka kuna foni yao la kelebulu ka surasu ani jusika kelechao Afrika kopye reto lendo yeni atle flaye jinim ni efela beka deme be balika se uma ukuba fede ka surasi nunu fanga banka soroka bi unka uka kelebulo koni chesili lendo kosobe ukele lila bi uye pankuru kele na blado chijate ya wale kela uka nkodro na shahed lusibo mifilila ani Ukraine ka kele ukumukono bintu
0: ini chenye foli ula jena babaro ala kana kukuma halisa Cameroon sivili kononto de bunena unina abako haramka binkani do senfe jamana nyinko kudugu ya mfanfe sere ya ula jati kwa lekela ubarala moho ula sunohola ala misodun su kaduguje jumandona iko malila Burkina Faso fanana jati kwa lekela uye marfachi sorasi unu demembaka VDP uka dagaduru nyukonkan jamana nyuru dugu koron ni akuko dugu ya mfanfe sere ya ula Burkina Faso marabaho madan tegilike folon okokan nga mamundu jalo anka kunofoni soroli ube moho biduru nyukonde kasa ya kofo
3: tinye ni fanga bunyana kojugu akodam na nasibillo fajiri dafe ke marfati uye binkani ke di dugu sordasi uka daga kan suru mara la Burkina Faso telebiana ko du enfanke seri do kafola mafaki kan fanga bunyani kosobe kwa ko wati jankono seri ko jati wali kala nunu duna sordasi uka daga inkono ka wati do ke yi kasoro ka bokata seri gbere ko ama ko sordasi ni VDP bisawa nyona ni fakara o binkani ni sinfe uko jinim jati wali kala uye jado kyarik bololo sirafe uko uyesu mwa anifla di gati uye keleke miran kiama ira uya ira ko uliye ubeta di sorasi uka daga inkono usibilinon kele soko majuna binkani wali dokera dalang anitire sorasi uka daga kan Burkina Faso uro dugu ya fan na kwa uliye mfan kema jenim ko uye mwotan anisegi bone unina halisa usibilinon kele ina binkani were kera chiu anisegi niga Burkina Faso kwa uliye mfan na kibari ya jonyo masoro mwofale u hakeka ya kiama kono tinyeni ukera inafo mwombili u moto ni sanike yoro ni mbela Burkina Faso maraba makuma folo nu binkani uka
0: ani binkani ubeke ke wakati mina AES jamana saba ubeke uka sanfla sigili lanyanumaya mali Burkina Faso ani Niger jena ko ominsigi jekulu nyenye moko Kapiten Ibrahima Traore ye san yele manfuli dantiglike ayenye taka foli la seke kasoroka al kolu kasoroka fo kolu bena faranyokon kanku chesiri wala saka kele nyanyi sabati uka jamana uninyokonche Niger marabakaw ye la tige dota mimbe alanyini uka la sigiden soufe uka Niger jamana den fanga korofo baka minu sigilembe kokan kadantegeli u lakoloshi bololo furuba kumake yero sanfe Niger kokan ko ministri de ye ni la tige ta juan kalo bantumanina ni anyinini do ofana uka la sigiden sou befe Niger kokan uka la tige nyin dumbala meguna zirbo kanyafoli udo
1: Latike seven tali kunye dantikeli chama minu bike bololo furuba kumairo sanfe inafo galon kumau nene liu walma toko chen kumau kanyesi Niger marabagaw ani jamna nfanga boma ukama Niger kokanko minisirisoye alanyini ukala sikideso befe kokan uku janto Niger jamana den fanga korofo baga uka dantikeli ula bololo furuba kumairo sanfe misali lako walon lakorosi kutomo inafo dalilu ani kuchadibagaw bugunatike anyinina lasikideso nufe fana uka Niger jamana den ula Donia, ni walo nyangili koka anika ukumben jamana marabroka deme lanyini numa kosira uma wa odronte latige 7 biwele blafana Niger jamana demino sigilimbe koka oluka kuena boje kulu HNE ma ani utola jeklu tobe makoka marabroka latige nka Niger koka jamana demino bi Canada oluka kuena boje kulu ka jabi ula koni korasili fera unuka ton sariya usigiliti tanyonye wakuba lanyini na asoro mbarukena ubiseka sigi wati ni wati ni koka jamana demino ye Kakuma Niger sigida ko kan soroko ani politiki ko nyani ni latige ntalinye Niger ko kan jamana den do tun ka jamana den ya yere boshira ula nu labanye fanga sina muso Mariama Gibrini
0: Egine bisawo be hatlina jira kala tawulla bena wala saka sariya sumba fali o hatlina fila bo hakli o kala filusa boloda lindu ur kaloni akile bisaba bene jamana kuntigi romial du wadani tumbe tokhmala muritani jamana kono bi sohmadani na akani tokhma kunye ka jamana fila ninum ka baranyo khonya sinsi kuma nyo khonya unyeshina soroko lakanoko ani babu werawka
4: RFI
0: Iran jamana na jama bola bi Tehran ka siraba ukan wasaka tashiblake ukanyemo koba Ali Hameniye cheni ntun fakala Irani Etats-Unis ani Israel ka kele usinfe ni nyakalo nani nyohonyi aka sutra libenake ala misadu mosala ala batu sokono asu sela yemina kabini jumadu maimuna sanogo Ali Hameniye ka su kesu bola mosala ala batu sola bi
5: awa bintu Iran marabako ni koka nyama doka juma tasibla ko Iran nyama baka su kesu taraka bo musala alabatu su konon ni wakati ina abi mambili badoka na abi munu na tera jamana fabara Iran marabako masika jati kerenkerene di jama akekan nga oko jama mibora bi onyokontu madili kaye kabisa mbafla animuwa general Kasem Suleimani ka suko yaura mwako milion gulun fula tubora omina mwako chama tubini jalawye obolora Etats-Unis ni Israel lagos silikan sebele no munuka do era tubi tajuru sara kuma de fora iramarabako ka fora ali kamene subi na leri tanyo na loke munumunu na jamana faba kono kilometri muga nyo na kan bilon kama pankunu takamo belora wa bibara fana make teran jamana fabara funteni baraka bi degre bi saba ani durura ni wakatina wa fero sigira yasa ka jifunfun jamaka anika mingini dumuni fana tlan jamai sanga ni wakati be munumunu inko bintu ali kamene ka suke subi na lo komo dugura iraka jamanana shituka alabato su baf la bo yoromina kasoroka lataka mashala iran kenka na koronche yemiye yemina iran yemoko banyere yemiye iran yemoko banyere boduguye wa sutra libina ke yoro lira
0: maimuna zed maimuna sanago saka nyefaliu israel ye mugu filuwere unyeshi libanguru dugu ya mfana okela sababu ye ka muko nani bone unina abite nendo unina okela kirenkirenyala nabachek dugu de la coupe du monde 8e de finale unyokon kumbe ubeka tanye bi ula nina portugal ni espagne debena nyakari nyokona dalas 30 ans kenekan arlington Oko, osu nege kanyefu, Etats-Unis ni Belgique bena nyokon soro o Seattle 33 kenekan. Nyokon kumbe ni nou man konon nindu kosabe, nga Salif Saganogo, o tolan kano bako beka Lamine Yamal ni Cristiano Ronaldo deka nyokon kumbe man konon kosabe.
4: Kosabe bintu abena ke shinyoko, o binani ani Flana de Portugal ni Espagne ka nyokon soro 33 kenekan, o tunye tiria nyokon kumbe mugan ani koronto deke ani din nyokon damba tan ani fila. Portugal yese baya woro soro uye Flani mike shinye tan ani shegin, Espagne sebaya soro Portugal kan sinye tan ani wolongula nga nunu nyokon kumbe laban nunu adadigira Espagne la o dokera juye kalotle o shigi samba flani mugan ani doro Ligue des Champions final kenekan o kelenko ka flani binke chelou fla ani fla o taragoyila Cristiano Ronaldo nato nyokon ye sebaya soro Lamine Yamal nyekro chero doro ani saba yala o nyokon debina ke bi walma Lamine Yamal bina tajuru sarakewa atina nukoya kuna fonyidila ani farikonye na je mamuru kante kafola ko ba o tulontan kulu fla nunu be fanga yekelenye nga farikoni naje were nga kuna fonyi dilani farikoni naje domba ha were yoro mangara ale kulinka jatimina ye sebaya di Portugal de kanko Portugal de makoba o Cristiano Ronaldo be ulubulo binzu
0: salista khanogo Etats-Unis ni Belgique fana mena nyokon soro bisu nyerela
4: awo bintu jamana saba minu be ka kum di bon labe Etats-Unis drone de tora yena flo nyokon dani na yala abina toyena o to abina toyena abina dombi ba o ni Belgique mi beben tarikula o ye sebaya kelen de soro Belgique kan o kera ka niya san bikonto aniye woroye kabini ofobie Belgique debeka sebaya soro Etats-Unis kan o konyon kumbe laban duru laban na Belgique de tinyo uchi ina fotira nyon kumbe minkera mars kol temine ina chelu duru anifla nga janto kakan kake Belgique fe sabula Etats-Unis be tolontan akaso de bento
0: Salif Saganogo ka nyefelu sini 8e de finale ou la Argentine ni Egypte debe da nyon soro nege kanye tan ani woro oko Suisse ni Colombie fanambe na tanike a kanye mugan olu debe dan sigi 8e de finale ou la quart de finale ou benan dabo à la misado Francie ni Maroc je Boston Atlantan kenekan nege kanye mugan mande wakati nyetunye kuna poni soro lenye kala se auma au kana takayorosi anka kuna poni betanye Moussa Tchamde teke tumbe nege juru ou la au kambe 600 afan flamanka nege kanye tan ani mulumla temenani sanga tan ani flaye kurusa ani kamsar
6: Bintou Sisse.
0: Nataula amena hatlina ulame awye olumino fo bi kuma be aw blokene kan amisro ka kene nyinkun cheni kalanso sirakan jemukanye ngani ni beke sigida nyata khado
6: sigida nyata
0: Ankabi la seliba be tananye la Guinée jamana na kamsar dugula kamsar la ko donendum aka boxit bo chekeda koson wafana aka jegemine por sababula u baweli ko por nenne a por ni la Guinée ka soroko ni mayoro doye e jegeminu be mineyi u be fere jamana fantola iko kona kiri wafana ko kan jamana ula sarata kamara kala seliba do Kamsa por yi mo chama li ngon kumbe yoro yi lon lon somada ina be kumajini e ka baraka ngemina la unara ka boko ji sanfe muso be ka buri uno fe ka gew tomo ya saka ta u fere glasi madonina uni gema donina u be ku ka wontro u kurun kurun al se de sise ya le bona si san ko ji sanfe gemina yoro la
7: ne na mbabo ay mba ke ko ji kan 10 jours 13 jours fa 18 jours Kambo ya kawa ha bisao ambiwa ha Senegal ha Sierra Leone wala eka ni mabako jika kawa jamina ndese wodi solola nimbado ambo ba ndi barke la

0: o b'a fɛ mun ma ko immunodepression. N'a ye mɔgɔ kɔrɔba mina an b'o ɲini paseke ale teliman denmisɛnnin ne minala denmisɛnnin bana de don.
1: Nka ni a ye mɔgɔkɔrɔba sɔrɔ k'i to si dɔ la wola aw b'a ɲini de ni k'a sɔrɔ bana wɛrɛ tɛ a kɔfɛ min bɛ se ka na a bɔ a farikolo ma iko kabɛfin wa.
0: Awɔ.
1: O fɛnɛ faamuyala nga sisan sa ni bana ni yɛrɛ ni an ko teɲi a be se ka mɔgɔ sɔrɔ cogo di a bana ni mun b'a di mɔgɔ ma
0: fɛn mun b'a di mɔgɔ ma tubabukan na a be fɔ champiɲɔn manikakan na a be fɔ ɲara wala ɲara tunbe olu de b'a di mɔgɔ ma a be sɔrɔ dugumala fɛ a be sɔrɔ ɲari ni wulu fɛ ni ale bana be ɲari nunu ni wulu la so kɔnɔ a be sɔrɔ kungolo fana na tondose nunu ani pɛɲɛ
1: o fɛnɛ faamuyala i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ yɔrɔ min na ko a be sɔrɔ kalansow de kɔnɔ ani fana yɔrɔ minnu y'a dɔn mɔgɔw ka ca ye yala o be a jira na ko nɔgɔ walima saniyabaliya de be na ni bana nin fana ye wa denmisɛnninw fɛ
0: an b'a fɔ tan saniyabaliya be na ni bana ni ni denmisɛnninw fɛ parseke n'u ye ɲɔgɔn min na u be tulonkɛ kɛ ni ɲɔgɔn na ni bana be kelen na i t'i tigɛ ko i be taa di mɔgɔ wɛrɛ ma a be tɛmɛ tani ma n'i y'a desinfɛkte k'a ko safunɛ ni ji la k'a ko ɲɛnama a be bo yen nɔ yani a ka tɛmɛ ma n'a y'i sɔrɔ o kɔni fɔ k'a danda i y'a faamu kɛ.
1: Sisan an be taa an ka lamɛnbaga wɛrɛ ka ɲiningaliw lamɛn madamu kaba kana segi ma
2: ne fɛ ka ɲiningali min kɛ kabafin ko ra yala kabafin fana mɔgɔ mina kungolo lale o bɛ kabafin mɔgɔ mina a fari yɔrɔ bɛɛ la n'a mɔgɔ mina mun y'a fila ye kabafin nin yali a bɛɛ be filakɛ ka ban pepewa bɛ a ti filakɛ ka ban n'a filakɛ ka ban a ka ca farafin fila la ka filakɛ ka ban walima a bɛ filakɛ dɔktɔriso la ka ban.
1: Madame Kaba i bɔra ka Isa Bari fana ka ɲiningaliw lamɛn.
0: Ayiwa bana ni n'a fɔra tɛɲi o de fɔla ko mun be bɔ kungolo la o de tɔgɔ tɛɲi ma n'a bɔra farikolo la tɔgɔ be falen o be fɔ dɛrmatofisi a be se ka bɔ sorin fana na sorin kungolo ani farikolo a be se ka bɔ nunu bɛɛ la a be se ka dandan a fura be farafin fura tɛna dandan ma n'aw nara dɔktɔriso la a fura be yan nɔ trɛtɛman be ta lɔkun wɔɔrɔ ka se lɔkun segi ma a be ban pepepew ale bana be ban mɔgɔ caaman be fira nunu tobi ka min wala k'u ko a la k'a fɔ ko a bena dandan a tɛ dandan ɲa a bena juguya de
1: o faamuyala nga ka ɲiningaliw kɔnɔ fana ko yala dɔktɔrɔ jumanw de be se ka nin bana furakɛ
0: dɔktɔr minnu be se ka a bana furakɛ olu tɔgɔ ye dɛrmatɔ dermatologue u be afrique yɔrɔ bɛɛ n'aw taara hôpital baw la aw be ɲiningali dermatologue be min n'aw ye dermatologue sɔrɔ ale b'a dɔn fura be kɛ togoya min na fura jate min b' di mɔgɔ ma ani i b'a ta waati jeri kɔlɔ a kɛcogo fana be fiɲɛna
1: ɲiningali wɛrɛ madamu kaba bana ni a be bɔ bɛɛgan fana na ora yala mɔgɔ be se ka a yɛlɛma bɛɛgan na walima bɛɛgan fɛnɛ be se k'a di mɔgɔ ma wa
0: a be se yɛlɛma na bɛɛgan fana be se k'a di mɔgɔ ma awɔ
1: mɔgɔ be se k'a di bɛɛgan ma i n'a fɔ bɛɛgan fɛnɛ be se k'a di mɔgɔ ma
0: awɔ.
1: O fɛnɛ faamuyala an be taa an lamɛnbaga wɛrɛ fana ka ɲiningali sɔrɔ halisa an ka ni babu ɲin kan ka na segi ma
3: kabafin n'a bera a be to k'i ŋɛɲɛ la o be a t'i ŋɛɲɛ
0: ɔ kabafin be ŋɛɲɛ dɔɔni a tɛ ŋɛɲɛ b'a kɛ mɛ a be se ka mɔgɔ ŋɛɲɛ dɔɔni surtu ni tele ganna ni tele be yen nɔ ni wɔsira a be se k'i ŋɛɲɛ
1: nga sisan sa i ko ni bana ni a be denmisɛniw de minɛ ka caya OMS yɛrɛ y'o fɔ ko denmisɛni 25 kɛmɛ sara la ko a be denmisɛni sɔrɔ minnu si ka dɔgɔ walima minnu si bɛ san 10 ɲɔgɔn na nga ni o kɛra o cogo la sa madamu kaba ko a be denmisɛniw de sɔrɔ yala ni bana ni be denmisɛniw na dɔw be se k'a fɔ fana ko denmisɛni bana do an b'a to yen n'a makɔrɔbaya la bana nin bɛ se ka tunu yala ni a tora denmisɛni la a ma furakɛ fo ka a makɔrɔbaya o fɛnɛ tɛ gɛlɛya lase denmisɛni ma wa
0: ka ba a su saba de be yen nɔ a su kelen be yen nɔ n'a b'i la hali n'i m'a dandan a be se ka bo i la dɔni dɔni sugu fasɔn be yen nɔ ni nɛn bɔra la n'a ma dandan a be juguya de a be denmisɛni tɔɔrɔ dɔw fana be yen n'a ma dandan n'a mɛnna a be kunsigi bɔ ka teliw la ni kunsigi bɔla yen dɔ a kɛla telu ye kunsigi ɲi tɛna tuguni yɔrɔ ɲi be to tan de kama an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka na dɔktɔriso la an k'u dandan walasa o kana k'u la
1: ni o bɛɛ bɔra la sa kɛrɛnkɛrɛnyala madamu kaba yala i be se ka kabafin walima telu suguyaw fɔ an ɲɛ wa ani fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnna an k'an ka kunnafoni minnu sɔrɔ bana ɲin kan min y'a dɔn ne ma o ɲiningali tengu i la i be se ka ɲɛfɔli juman de di an ma kabafin kan ka ta a suguyaw kan ni a bɛɛ cogo min na alamɛbagaw be se ka faamuyali sɔrɔ a kan e min ɲɛ farikolo dɔktɔrɔ ye ni an ko dɛrmato
0: kabasuguya saba de don kabasuguya nunu a be se ka bɔ mɔgɔ na n'a kɛra denmisɛnninw na u b'a ye k'u kunsigi be tigɛ a be tigɛ a be dɔgɔya dɔw yɛrɛ ni denmisɛnninw de do u be taa n'u ye k'u kun li n'u y'u kunsigi li a tɛ bɔ ɲɛnama la a be bɔ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw be to tan kunsigi tɛ yen nɔ ani u y'o ye a kulɛri fana be change a be falen a be kɛ yo min buguninjɛ n'a kɛra tan cogoya fasɔn kelen de be o ye a filanan ye dɔ nɛn kunsigi be tigɛ ka sɔrɔ ka nɛn bɔ a kɔrɔ mɛ ni nɛn bɔra a kɔrɔ fadi tɛ kalaya denmisɛnnin tɛ da mɛ i b'a ye ko nɛn be yen dɔ a b'a dimi a sabanan fana be yen nɔ o fana o be daminɛ cogo kelen ne la kunsigi be tigɛ n'a ma dandan kunsigi be tigɛ a be bɔ pewu yen yɔrɔ ɲi be kɛ yo min ni y'a raze de kunsigi tɛna tuguni wa n'o kɛra a kasa ka jugu n'o bɔra a la an be se ka mɛn fɔ mɔgɔw ye n'i be taa kunlabɛndiya wa ekɔli la u k'u tigɛ ko ni safuna ye ani fana mɔgɔ kelen k'a ka tɔndeuse utilize n'i ka tɔndeuse minɛ n'i bɔra i kundi diya ka na a la ko k'a netwaye k'a desinfɛkte ka ban fana i lapɛɲɛ kan ka kɛ i kelen ta le di ani i kun labɛnfɛn bɛɛ di kɛ i kelen ta di ani fula mɛn ni ye lala kon na o fana a disema sɔrɔna o la donk fula olu kan ka ko a ɲuman na k'a lamara i kelen ta ye kana i la fula di mɔlu ma
1: o be faamuyala madam miya kaba ni ka sɔrɔ kuma b'i bolo k'a fɔ n da ma se o min ma an ka nin bana ɲin kan a kuma labilalen do i ye
0: ayiwa ne be mun fɔ mɔgɔw ye ni kaba ye mun minɛ a ka taa dɔktɔriso la a kana to so k'a fɔ ko a be farafin fura ɲini k'a ko wala k'a madimi wala ka kunsigi tigɛ n'a y'i minɛ i ka taa dɔktɔriso la fura be yen nɔ fura be sɔrɔ a be di ma i b'a kɛ a kɛcogo la a be danna o de be n bolo k'a fɔ
1: i ni ce kosɔbɛ i ka ni ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛnnen na
0: fana ni ce
1: alamɛbagaw nin bɛ dansigi an ka jɛmukan ɲi na an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata ka kuma halisa farigolo bana wɛrɛ kan kabajɛ walima vitiligow de kan nka yani wɔcɛ a y'aw janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ
4: aw bɔra ka jɛmukan min
1: altulu be irifi de la nege kanyeta ani mulumla o sela dakar ani bamako
5: bintu sise
1: bakurba wala malila akomada halisa ani fis dugu kono akele blonka dante gili seven do kono bi kanade membe kharisu be ka tanye ni lakana barawye okunu klendron kono ku ye sanfe mugufli bi saba ani nduru de keyi ani ka jatege wale kela chama bobarala nga halisa bambanchu ni jatege wale kela ofana kelendo ka daga sigi ani fis sorasi daga dala uye mugufli chama keyi bi fana awbena nyefoli soro dakuna franci yala eren politiki to nyema Marine Le Pen bena akambo samba flani mugan ani wulumla jamana nyema ya nofe wa Paris diso konu ye siradi ama nga na ya kambo kanyi ni nyana jewte nokoya kadaka kloshili nege bracelet electronique bena don a sena Marine Le Pen yere ka dantegeli mankono nindu uranyina A Coupe du Monde 8e de finale ube kunche bi Argentine ni Mohamed Salah ka Egypte be nyokona ni wahati oko Suisse ni Colombie fana bena kari nyokona nege kanye mugan Musa Alou Koulibaly bena kumaso kono ka nyepuli ke anye oko kan soni aunanse kokorala ikon tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali la halisa ani fiskow tɛ ka mada bi kariɲɔgɔnya kurama kɛ nka jinim ni efela kulu mɔgɔw ye mugujugu ni pankurun kelenna bila caaman ci mara ɲi surasi daga kan mali surasiw n'u dɛmɛbaga rusiw yɛrɛ a dagalen be ye kabini ɲin dɔgɔkun furancɛ kɛlɛw kɔfɛ nin yalere dama ye mali kɛlɛbolo ye dantigili dɔ cari min kɔnɔ u ko larawale be senna wasa ka kow lakilen kokurala ka walejugu kɛbagaw bɔ baara la bolo bɔ baara la baba watara bi kilenni yɛrɛ tɛmɛna cogo di
6: bintu i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na bi kɛlɛninjɛ ma kɛ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka seereya caaman y'a yira ko jinimu ni ɛfɛla mɔgɔw ye mugujugu obiw ni pankulu kilennabila saba hakɛ fili ani fisa daga kan fɔ sisan kɔni tiɲɛniw hakɛ ma dɔn nka seereya nunu y'a yira k'u fariyara kosɛbɛ kunnafoniya dɔw yɛrɛ ka fɔ la halisa mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga rusiw be ani fisa sɔrasi daga kɔnɔ u tɛ ka se ka bɔ wa dɛmɛ wɛrɛ tɛ ka se u ma hali bi o wagati kelen mali sɔrasiw ye dantigɛli dɔ kɛ wasa ka kuma kow tɛmɛcogo kan. Sɔrɔsiw ko halisa larawuliw be sen kan anifisa dafɛyɔrɔw la, ko baaraw bena taga ɲɛ fɔ ka dadigi kɛ badabada walejugu kɛbagaw la. Mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso ka fɔla wulika jɔw be ka kɛ ni kɛlɛ fɛrɛ bɛɛlajɛlen ne ye, bintu u ko sanfɛ pankulu ka mugutiw fɔɔ ka taga se duguma cɛdenw ka jija ma, ko bɛɛ de wulilen no k'i jɔ wasa ka kow lakilen ni ka laɲini sabati. Mali kɛlɛbolo ko baaraw be ka kɛ n'u dɛmɛbaga irusiw de ye. Dantigɛli sɔrɔla ka jatew di ni wagati laban ni ni kile laban kɛlɛw kan minw kɛra u ni jatigɛ walekɛlaw cɛ anifisa. U ko sanfɛ mugu 35 akɛ de cira min sera ka walejugu kɛbagaw ka blende 5 tiɲɛ. Ka faraw kan ko mobili pikapo 20 ni moto 100 yirikaw alakira. Lakana baara nunu ma tɔtɔ jatigɛ walekɛlaw fana la bintu, baw u 200 de bɔra baara la kɛlɛbolo ka jatew la. Ni dɔgɔkun frontiɛ gwana kosɛbɛ anifisa ni mara wɛrɛw kɔnɔ mali sɔrasiw ni jatigɛ walekɛlaw cɛ. Kunnafoniyaw la sɔrasi caman de bɔnɛra u ni na, wa kɛlɛkɛminɛ caman fana tiɲɛra jatigɛ walekɛlaw ka fɔla u ka bɔlɔlɔw sanfɛ bintu.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Baba Watara. Mali la halisa bɔlɔlɔkan walejugu kiriso masɔn Shana Takiyo labilali ma fɔlɔ liberté provisoire kunun de a ka lafasabagaw tun ye o laɲini kɛ. Kunnafoni dila ni 22 septembre kunnafoni di gafe ɲama ɲama ni minɛna kabila kaso la fɔlɔ mandat de dépôt kabini juin kalo kile seegin. A jalakilen don jamana ka mafɛgɛyali walew la kiri sira fɛ. A ka kiri bolodalen don juin kalo ni kile 27 nata. Guinée Bissau kalo kɔnɔntɔ o kɛlen ko ka fanga dafiri, sɔrasiw b'a fɛ ka sariya sunba yɛlɛma. Ora u y'a laɲini ka jamanadenw hakilina don a ka kan ka kalata o ka kan ka kɛ kalataw de senfɛ. Hakilina jira kalata o kalo nata kile 3 jamanadenw bena fɔ n'u sɔnna walima n'u ma sɔn sariya sunba ka yɛlɛma. Janaba Baro donatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna o yɛlɛma ni ɲuman wa kaban.
5: Janvier kalo tɛmɛnen u bɛɛ de tun y'u ka jɛ di ko sariya sunba ka yɛlɛma, nka sisan donatɛmɛ fanga ɲɛma b'a fɛ ka jamanadenw ka hakilina don a ko kan. Yɛlɛmani min kofɔra ni wasadenw sɔnna a ma, o bena Guinée Bissau sariya sunba kɔnɔnafɛn damani falen. Sariya sunba kɔrɔ in kɔnɔ fanga tun be wasabulon na ka tɛmɛ jamana ɲɛma kan, n'u ko régime parlementaire, nka marabaw b'a fɛ u ka falen. Sariya sunba kura in kɔnɔ u b'a fɛ ka fangaba di jamana kuntigi de ma, wa se be kɛ a ye ka wasabulon ci. Ka fara o kan, jamana kuntigi be kɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔba ye, ale de be minisiriw ka baaraw boloda. Se be kɛ jamana kuntigi ye ka marabagajɛkulu ɲɛma sugandi ani k'a bolo bɔ baara la fana. Ni yɛlɛmani minw donna sariya sunba kɔnɔ ni donatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna a ma, jamanadenw ka kan k'u ka hakilina fɔ o de kan. Uti kalo nata tile 3 jamana kuntigi kalataw olu bolo dalen do ka kɛ disanburu kalo nata tile 6. Sɔrasi minw be fanga la sisan olu yɛrɛ de tun ye novanburu kalo tɛmɛnen ka jamana kuntigi kalata jaabiw bali ka di. O sen fɛ u tun ye jamana kuntigi Umaru Sisoko Embalo Gwɛn ka bɔ fanga la ani ka fanga sina dɔw minɛ.
1: Nigeria wasadenbaw senatoruw tun be jateminɛ la bi walasa k'a faamuya jɔn de ye furuba cɛkɛda kulon conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers sigi. A musakaw don yɔrɔ a ko tun kuma cayala kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ. Furuba baarakɛ yɔrɔ yuruku yuruku kow yɛrɛ kuma tun donna kɔrɔ. Marabagaw ye sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔ a ko kan, nga halisa a ko kuma be senna fɛrɛma sɔrɔ a la fɔlɔ. Gana b'a fɛ ka afrique du sud jamana gana sa banna ka afrique du sud jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa bisimila a ka dugukolo kan. Gana furuba jabaranisow ka fɔla o kun dɔ ye dunanw manguyali wilika jɔw dɔw ye o minw tun kɛla afrique du sud. Ni gana jamanaden b'a kelen ɲɔgɔn lasigina yani ka mɔgɔ kelen fatu juin kalo kile 3 wilikajɔw senfɛ. Afrique du sud marabagaw tun ye o tikɛ ni fagali sɔsɔ, nga gana marabagaw ma dantigili kɛ fɔlɔ u ka tagali la Nigeria foroba kɛnɛ kan. Senegal jagoko ministri Seringei Diop ye bagabagali kɛ ji mintan minw be feere manani sase plastikuw kɔnɔ. U ko o gilani bagaw be ka kɛ tɛ ka kɛ ni sanuya sariyaw batoli ye, k'o be ka jamanadenw bila bana jugu farati la. Ka kɔn ni latigɛ ɲɛ Sheikh Anta Diop sanfɛ kalanso ɲininikɛla dɔw tun ye u ka baara dɔ cari juin kalo kile 20 tɛmɛni. O b'a jira ko banabaga ko bana ko taga matière fécale yela ji chache dowla salif saganobo.
7: Ɲininikɛlaw nunu k'u ye sigisigili kɛ jimanani 60 de kan minw ma tilan cakɛda kelen fɛ. U ko u ye olu ta Dakar kinw dɔ de kɔnɔ, i n'a fɔ Tilen Zugu, Chaori, Koloban, Grand Yoff ani Sunbejunu. olu de ye Dakar sugubaw ye. O sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko jimanani bisaba ninnu i mana olu ta kɛmɛ kɛmɛ sara la nɔgɔ yɛra 83 la o ye mikrobu minnu bɛ bɔ banakutaga fɛ. O y'o jira lajɛre dɔ de senfɛ Siaranta Diop sanfɛ kalanso la juɲɛkalo tile 23 tɛmɛnɛ. Nka a ma pɛrɛpɛrɛ latigɛ o nɔgɔ sɔrɔla cogo min na jimanani ninnu kan. Ɲininikɛlaw ninnu kɔni y'a jira ko ji min ta min bɛ ka fɛɛrɛ Dakar siradaw la caman sanuyalen tɛ. O ko de ni Senegal jago ko minisiri Dr Serigne Diop a ye dantigɛli sɛbɛn dɔ cari kunun o min kɔnɔ a ye lasumili ani bagabagali kɛ ji min ta jago ko ani a dilanni kan. A k'a bɛ ka dilan dogodogo kɔnɔ wa a bɛ ka jamanadenw ka kɛnɛya bila farati kɔnɔ i n'a fɔ kɔnɔboli, kolera bana o n'a ɲɔgɔnnaw. Minisiri nin ko maa o maa mana mina nin ko in na a bɛna nɔ mina sariya sira fɛ ani a ka cakɛda bɛna datugu. Jimanani jagoko fanga ka bon kojugu Dakar siradaw la janko ni funteni ni waati wa a sɔngɔ ka nɔgɔ bawo a bɛ fɛɛrɛ dɔrɔmɛ duru duru walima dɔrɔmɛ tan tan walasa ka dan sigi nin ko in na. Foroba cakɛda min bɛ saniyako kun na service d'hygiène olu ye baaraw dɔ dabɔ lɔgɔkun tɛmɛnen in na o ye jidilan cakɛda caman ka baaraw lajɔ ani ka jimanani caman bɔ sugu ni butikiw kɔnɔ.
1: Francis écrit Paris Kiriso ye RN politique ton yema Marine Le Pen nyangi ni san sabaka soye bi abe san kilinke ni bolola nege bracelet électronique ye fanga sina muso ni besika talike samba flani mukan ani wolongla jamana nyema kala tawla nga akakan ka son ka o keran kanyi ni nyana jewke ni bracelet électronique ye siranya mbele benye folike
8: hali ni a bɛ se k'i kana bɔ jamana kuntigiya kalataw nɔfɛ ma caaman mɛn k'u yɛrɛ ɲininka walima a bena kɛ wa baw rassemblement national ɲɛma Marine Le Pen tun ko n'i bɛ jamana kuntigiya ɲini i lafiyalen de kan ka kɛ k'a ta kɛ ni nɛgɛ brasele elektroniki ye salo Paris Kiriso première instance tun ye san 5 de di k'a tɛ se k'i kana bɔ ani san 4 kaso fana a bɛ san 2 kɛ ni kasoladenw ka nɛgɛ brasele elektroniki ye bi dɔ bɔra la ka kɛ kalo 15 ye o b'a yamaruya k'a kun kɛ wagati a y'o kɛ ka ban ka fara san 3 kaso kan kelen a b'o kɛ ni brasele elektroniki ye walima ni yɛlɛma in bɛna to a ka hakilina falen wa ɲiningali tɔ min bɛ yen nɔ jalakiw bɔlen kɔfɛ a ma kuma ta fɔlɔ nga a y'i tilen ka taa rassemblement national dagayɔrɔ la ɲɔgɔn ye ba hukumu kɔnɔna na Le Pen ni ma 11 de kirila ɲɔgɔn fɛ Marine Le Pen jalakira fana kayi yuruku yuruku ani bɛjɛ nafolo ŋanamu a ka farajɛla wasadenya hukumu kɔnɔna na parlement européen a bi erowar ba kɛmɛ sara o kun kɔrɔ a ka jɛkulu rassemblement national o bi miliyɔn 2 sara Paris sira ɲanbele RFI
1: Coupe du monde au quart de finale où sera sorobaka laban bedon bi combien fila de tora 8e de finale au keneka falo rebesina kabni nege kanye tan ani woro egypte ni messi ka argentine tie oluko suisse aleni colombie be karinyo hona asunege kanye muga musa alukulo bali yala ako yerebe chogodi egypte ni argentine tie
9: bintu ubora e jimila mi wati mina iko 160 nga mohamed salaka egypte ka kelin argentine ka fu o cheli redona ka et Clafolo de la Kalamani Fla et Ibrahim Yasser de Fe Kabi Tolan Sanga Tanindruna la Atea de Bejurujando Fili Yasser Batun Akungolo la Kafili Argentine Kajokono Odeko Akelembe Iko Egyptie et Kleguanfe Mounoufie Bao Argentine Kauteku la Fiatugun Dagasigili Kotige Balu Wilikajo Fangabe Bunya Fosanga Sanga Mugani Kelenandela Argentine Begoi Soro Uka Nana Lionel Messi Bi Wasadon Ola Ninka Sebekoro Fa Tolana Nga Egyptika Kofe Kajokolo Seba gabo otun kabla kenema ata otabane ye argentine be wulika jow fanga bunya kokura ninga nafama u bonkaje fokana ti baba do soro sanga bisabani kelina la ka egypte ka joma surna la messi debi o fanata ninki fantolana ka nyesi egypte ka joma kokura nga uka numa fe neke gusi sanga damani oko argentine ka nyefe joma calister fana be nafama wera soro egypte ka jodala nga abiko egypte ka jo kolo sibaka kelimbe ka jodda soko bawo ufa shobiri be ufana tunka bla kenema halini egypte beki yere la fasa kosobe ka minye fonko ko lulu nyini o belata argentine o lu de be tinka ambe wati mina etolanta kenekan bintu sisi
1: ini chenye foli ula musa o yere de be dansigi anka kono fenyi kenenye fanfolola sangatan fla dala nege kenye tan ani wulon blaka mande
10: bintu sisi
1: Nataula amena hakle naula me awi ulumunu fobi kuma be aw bulu kenekan amisoro ka kenenyin kunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana na furuja muso walima afriya muso chama be gele ya usoro nu cheu fatula asabula tumandola a che baloma bolola fe bebe mine ula a che balima ufe de undunga kanka ladon abidjan banyuma keton dobe furuja to deme uka adian la tigel la ben kokorala ankala sigide abidjan leila mandin talabo o muso douma akala sigibado
11: Abobo Sirava Kerefe, Nitli Farma Nkoro, Jeneba Sigilendo, Aka Jismalen Tasaba Koro, Tabalden Doka, Nia Sandurye, Ale Fouche Fatula, Okode, Aeji Fere Damne, O Fere Musaka Ulueta, Kade Maya Balo, Anika Deunka Lakalmina Usan, Nga, Akelenka Musaka Sorole Unte Bolike, Kabi Aleche Fatula, Oluka Diana Tige Sina Kayelema, Joronikele.
12: Angela comme ana adenu kun ka dikatem o pia kun bi kipo la ina ma dumuni kun te ban ni denu ko mi abako yi koni am goy be nyina na olulon be denu ya kol dola fitin fitin ko no banana fenenin moy be mi jan mo ta ko frake
11: ina fo jeneba muso chama ka jena tike be narasi u che u fatu lenko bao fo ite ke u bolotu ni do bu che la Uche ukumenina watimi, okuma deli ka fereke, walima ka barake. Fatuma ta ye olu dowye. Aka finikala yoro denina, finikala manshi do sigilendo, tabali do sanfe, finu sigilendo nyoronkam. Abega nyini, kaka diye latike dlan, kokuraye. Den nani deba ale bolo. Aye finikala ndegi, ache fatule nkope. Sisan, ale gelen debe don, aka denbaya jigikoro.
13: Na diye nyaramina yoro nikele, nile ba beke. Na che uso moro ote dona de un tiki koro. Aka gbele, ni client te. Ni client te. Ibe bon sara, ibe ji sara. Ibe domni son ou di de ouma. Ka fwa mousso kilen kana nike, ni man noro.
11: O gele a unye koro, banyu maketan do we mousso nou deme. Ina fo, ONG Fria. Omi sigila 5 an kabi, san bafla anetan saba. O jekulu imbe, Fria mousso ba yirika de deme. Ka sababu ke, tonde unka deme ye ka fara, uka bolo ma fara boli ukan. Ton inye ma, alusen salia bamba, be nye foli kanye.
14: On prend une femme avec deux
15: enfants. Ame mousso dota, onaka den laban fla, ma seke seke ka lara, ko deme ta kalansura. Kwaka kalam wadbe sarai, aka kalam nan be sarai, wole ka gele. Mi e dumuni koye, e dumuni be, ambadam. Mi e aka kene ya koye, abaka furasan sebe u chiyama, ambu
14: usanye.
11: Du konya unyendo mbaga, Dr. Roland Bini Kofi Kafola, kwa muso nun sirilendo, ofruche uka soro de la kosobe. O de la, Dr. Roland Bini Kofi Ajira, kwa kakan, muso uka se u yere koro soro ko sirafe sisan. Anifana, ako, banabaga ukanka, Muso friato ou lakodo ani koude un latanga.
7: Alini kasoro apura sari astrafe wali ma ayi, nabe demena flo soro afuriche korofe, omi kadoko kojugu, marabao kanaka fere bedike, wala sa, deon kanaka do soro demena flo ina. Sabula, unu fananye jamana nika sirinye sigi dodi.
11: Wala sa kani gelea inoroya, jamana marabao ye fere do sigi senkan, min troko file socio-produktif. O deme nyen sinendo, setan denbaya ou dema. Kalo saba o kalo saba, Denbaya sugandile umbe be sefa wari wa wolon vla ni keme fla de soro. O fere kofole inkan ato sena, fo sangi saba. Fo kana se bima, denbaya wa keme dur ni ko de demena, jamana infan bela.
1: Asisan amena wakilina ude lasoro awye olumunu di bi kumabe awbolo kene kan kakenyini diago ya tununi unye lagine. Maimuna sanogoye uludo otomo ufele.
16: Nika jati mine gafle. Funungi manke nunu tunu nindu, Mamadou Biliba nunu tunu nindu, Selima Kwete nunu tunu nindu, Uyuna nyongona chama, Uyisini mwari dumiwa tinte nyongon kafo, Uyisini senyari dimol tinte nyongon kafo. Seke, Omol le tununa, Devini 2021 jusqu'à l'heure la, senyari dimol klima tunu, Fula kanko kumame antolo la. Onwana fula ko senyari di ule pouvar la. Mwai da lana kafo ko ite mwai la tunu ko kalama.
17: Mamunu be mine kala tunu, Uka haklina ane fanga ka haklina kilinte. Owa maufina du mamu la menendu sikida la walma jama nakono. Don, ni ulu hakilina na fanga hakilina tekele. Don, uka hakilina ka kwanga uka hakilina indagiri kono nchama bibulu odife. Odula wafoko nilne odesidi la lua kumati sarayani sanche. Niti son ukuma imo. Anfe andoro frafina ni fanga bibulu domina dromo ibi sarayani sanche. Suno, ni sarayako mi fanga kango odike.
18: adamna ni ka funinga mangi ani bilu bata mafne kaboro ka kalatala marwan ante ba mandala eli kamandu din otibena kabala kalatala nanko amako musa babla kita ufa koko ni naire mere frakala kono filikodi ama menkala dingrei na ye professeur fakonela ministre ko tibu kamranna sambisi ni ko ni fana ka musa babla fana fataro gwe ufana sambisi ni ko yelima ko yate ulupe uliro te bamo amadana mo bisaba animo lulu mena elena roti e me fana e ana atibisi we blolokan malao fana dinge fana omna nal blu eli kamando dilu fana le minani ko ba ko e ka kuma foko mente wala fanga jimish la fe adunte la jina saria shiroko mo e ko juge ko ko bramo omna ko ko ke o laton feni otel la jina saria siro
19: sihara made dilme bajambla yala mi bajambla ko mulula ka kyale kuma tanama formula na o fa ka tike mogola o ya damana pison vera montele mogo ka harma dia ka re roga ni ani fana ka kangwe aka ka ma ke chukodo de be lu mai ye mogo ja kusa mina ka so amara ro ika fa so mogo na balmo ye o saka to tanye da uti ka mogo ko de rele ya ko ko de mama ben e de ka barami fa ka fa so yi jamfa la gine ka jamfa ka fa kibi la gine ka soro tira la gushi e ja kusa mina te ko lo fo yi jere mo ko lo te afriki mo ko lo te la gine ka di wera fana ma
20: bi Senegal jamono kuntigi yeso soli sabendu asariya sumba ko shidi kiri bolo nyekoro ko ka jate mineke asariya sumba feleni kola sabula ko dankari kela a baraw simfe wasa bulon fe tenendo temenu basiru jomay faye kle shigi ndidi asariya sumba ko shidi kiri bolo ma aka o jabi uda akeneka ma hakli jigi sisan anka kono foni di kenen yimba kurba dawla malila ako manda halisa ane fistu kono akele bolon ka dante kidi sabendu do kono bi akana de me baxa risu be ka taxagne ni lakana barawye ko kunu ak lendron kono ku ye sanfe mugufli bisaba ani duru de keyi ani ka jatege wale kela chama ambo barala nga halisa bambanchu ni jatege wale kela o fran kelendo ka daga sigi ani fi surasi daga dala u ye mugufli chama keyi bi fanam franci yala rn politique to nyema marine le pen bena kambo samba flani muga ani wolom la jamana kuntigi kala tawlawa o jabi benado ayere ka dantegli do sempe wura danya amekene nyin kunje sisani kenya jimukanye musa jam tage benega jurula
21: au bika jamukan milame temenendo
22: kenya jamukan
20: bintu sisi kenya jimukan kanu bahaw ne ni sonjale mbé aw la soro ko kurala anka ni ndo ko babu be talike kabade kan ni do fanan ko ko kabafi teng français kana dinya tomba ka kenya ko bulu fara OMS ko kabafi bana debe mo ho soro ka tiaya fare gulo bana o beye dinya kono ko abe mo ko million kemé woro ni biduru ni honde soro ni manani yere be moko mine chukudi moko be siki yere tanga amawa yala abese ka furake wa amina ni be jabi soro ni anka moko wele ni fare gulo dombaha ni afrali ke bahadu almiya aisata madam kaba kabo kona kiri kene ya soba donkala la gine jamana kono Madam Mia Kaba ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nyiki bismila akene ya jimukanka.
23: Alisoma netoro almiya sazature Madam Kaba ubien wele Dr. Mia. Be farikolo nunu jangalo de dandan. Me la Guinée hôpital bala muntoro e hôpital national donka service de dermatologie la.
20: Ufamu yala kosobe Madam Kaba inichie o nyefoli ninuna. Sisa ambi na alame baha do de la me Madam Kaba yani angedu ka babu nyin kono
24: kabafin tamashe iba don to di kafo kabafin bila abido jeli srafewa abiyela ma mo fe junawa o munde besaga yela ma kabafin re bana alebi do to di nabila
20: madam kaba ibola sisan ka lame baxa manyan kulibali ka nyiningali lame aleka nyiningali ye yala kabafin be mo hosro chugodi yala atamasinyo mo be seka don chugomina ibe jabi dumande di manyama
23: kabafin ne ba damine kafoko kabafin be bana bana de infection abe noromohola abe demseniun de mina kosobe kabo demseniya la kase songrumuya la ni demseniun de don ibake moya la wati mena ade dan normalement asoronya e yorome ay sorona ekol lela karambon ani lubal kono molkasia yorome amandi soron fana salon de coiffure la kunli e ke la yorome ani kunna ben ni demsonin ni kemaninne ali femen utiliser la mo kunna ben ni peigne ani santin ani tondeuse ali kel kunli la femena ali se masorona wolle fe ekol bon fana kono ay masorona nyame madinin kasia ali tolona nyon fe donc aldi nyon kunsi samanka nyon kunsi mamina albake ola nyara di don sorinfe abadon sorinfe mo men fana ba tambiki kun sanon te ki kunli ali se tambila ka don kun fe onyale
0: oba jira madam kabako banani be yelema mo hofe etiliala ni ka soro abe mohola ni na tigibe nyon fe walma ni azula nyoma
23: odedo me actuellement dem se nous de sorona na ye mo koro ba usoron amba nyini kala jeni fe ngorete ndo e sukaro banano nu kuba fo me makou diabète ou bien ni fanga mabo ifali kolo la kuba fe mo makou immunodépression na ye mo koro ba mina ambo nyini parce que ali teliment dem se nous ne mina la dem se nous banadedo
0: ngani aye mo koro ba soro kito shi dola wola au ba nyini de ni ka soro bana werete akofe mi be se kana abo afali kolo ma iko kabe finwa
23: awo
0: O fene famu yala nga sisan sa ni banani yere ni anko teny abiseka mo soro chogodi abanani mumba di mohoma
23: chem mumba di mohoma babukana be fo champignon manika kana be fo nyara wala nyara tumbe ulu de badi mohoma abe soron dugumala fe abe soron nyarini ulu fe ne ali bana be nyarini nunu ulu la sogono abe soron ungolo fanana tondeuse nunu ani mpenye
0: O fene famu yala inafo iboraka fo yoromina ko abe soro kalansou de kono ani fana yoro minu ya do mukhouka chaye yala obe ajirana ko noho walima senya balia de be nani banani fana ye wa demsinu fe
23: amba fota senya balia bina ni banani ni demsinu fe parce que nou ye nyoro mina obe tlonge ke ni nyona ni banabe kelena ititige ko ibita jimro werema abite meterni me ni ya desinfecter ka ko safuna ni jila ta ko nyenama abe boyeno yani akateme mena yi soron ko kon foka ya famke
0: asisa ameta anka lame baga were ka nyiningali ulame madam kaba kana segima
2: ne fe ka nyiningali mke ka ba fin kora yala ka ba fin fana mogom na kungulo lale obe ka ba fin mogom na afari orbe na mogom na muni ya fly Karafini yalwa abe flake kaban pepe wa bati flake kaban na flake kaban akacha parfum pla la flake kaban walma abe flake doctor sol la kaban
0: Madam kaba ibora ka isa bari fananka nyingali wala me
23: aywa banani na forateny odi fola ko mumbe bo kungulola odi toroteny me na bora farikolo la toro be fali obe fo dermatofisi abise ka bo sorin fanana sorin kungulo ani farikolo abise ka bonu numbela abise ka danda afura be farafim foratena danda me na unara doctor sola afura be yano treatment be tafulo kungoro kase lo kunshegima abi ban ppe ali banabe ban mo chama mbe firanu nun tobi ka mi wala ku wala ka foku abina danda ate danda munya abina jugu yadi
0: o famu yala nga kanyini ngali uko nofana ko yala doctoro jumang debe sikani bana afura ke
23: doctor munun be sika abana afura ke ulu toho e dermatologue ou be Afrique Yorobe nautara hôpital baula ou be ningali dermatologue be mi nauye dermatologue soron ali ba don fura be ke toya mina fura jate membu di mohoma ani ibata wati jeri kolo ake chogo fana be finyena
0: kiningali were madam kaba banani abe bo began fana na urayala mogo be seka ayela ma begana walma began fene be seka di mohoma wa
23: abe se yele mana began fana be seka di mohoma awo
0: mogo be seka di begama ina fo began fene be seka di mohoma
23: awo
0: O fene famu yala ambeta anlame baka were fana ka nyiningali soro halisa anka ni babu nyinka kana sigima
3: kawafin na biran abeto ke ngwenyele obe ati ngwenyele
23: O kabafin binge doni atengenge bake me abisi kamukongi doni sotuni telegana ni televeno ni wosira bise kingenge
0: nga sisan san iko ni banani abe demsinu de mine ka chaya oyo mes yere yo foko demsini mugani nduru ke mesarala ko abe demsinu soro minusi ka dogo walma minusi be san tanyo hona nga ni o kera o jugola sa madam kaba ko abe demsinu de soro yala ni banan be demsinu na dobe sega fofana ko demsini banado amato na makroba yala banan besika tunu yala ni atura demsini la mafura ke ko ka makroba ya ofenete gele yala si demsini mawa
23: e kaba asu sabade beno asu kelen beno na bila halin ni madanda besika buila dondoni sugu fason beno ni nembora la na madanda abijuya di abidemsini toro do fanan beno madanda na mena abikunsigi boka telula ni kunsigi bola endo akela teluye kunsigi intena tuguni yoro imbitota o ode kama amba fomo huye ukana doktor so langu danda wala sa ukana kula
0: ni obe bora la sa kren nyala madam kaba yala ibise ka kaba fi walma chilu sugu ya ufo anyewa anifena kren na anka anka kuna funi minu soro bana nyinka minyado nima o nyiningalite nguila ibise ka nyefoli jumande di ama kaba finka kata asugu ya ukani abe chugumina alameba kwa ibise ka famu ya li soraka eminye farikulo doktor ye ni anko dermato
23: okay. Kabasuguya sabadidun kabasuguya nunu abisika bomgon na iskera demsenu na uba yeku kunsigi betige abetige abedoroya do yere ni demsenu dedo betanu yeku kunli nu yu kunsigi li ate bo nyanamala abibo yoro dola yoro do betota kunsigi teno ani uyo ye akular fanambi change abifalen abike yu mi buni ye na kera tan chuguya fason keleni bewe aflana yendo ne kunsigi betige kasoronka nembo akoro meni nembo da akoro farite kalaya demseni nte da me iba yeko nembe endo abajimi asabana ufanambe eno ufana ubedamu ya chogo kili nemla kunsigi bichige na madanda kunsigi bichige abibo peu yenyoro imbeke yomi niya razidi kunsigi tena tuguni wa nuo kera akasa kajugu nuo borala amisi kamen fomoroye nibita kunla bendia wa ekola uku tigeko ni safunaye anifana morokele nga katondeuse utilize ni katondeuse mineni bora ikundidia kana alako ta netoye ka desinfecte kabanfana ila penye ka anka ki ikilinta ledi ani ikunla benfin bedike ikilinta di ani kula menye lalakona ufana disema sorona wola donk fula wolka anka ku anyumana ka alamara ikilinta ye kana ila fula di molma
0: obefamu yala madam miya kaba ninka surukuma bibulu kafo ndama se omima anka nimbana nyinka akoma labela lendo iye
23: aywa ni be mon fomo hoye ni kabai mumina akata doktor sola akana toso kafoko abe farafin franyini kako wala kamadimi wala kakunsigitige na imine ikata doktor sola furabe eno furabe soron abe dima iba ke akechogo la abe dana odi bimbulo kafo
0: iniche kosobe ika ni nyefoli ubela jenena
23: fana niche
0: Alame bakaw ni be dansigi anka jimukani na amena nyoron soro dokunata kakuma halisa afare globana wereka kabaje walma vitiligo de kan ngayani woche ayaw jantu aw ka kenyala onyonte
21: aw boraka jamukami
0: altulube irifidela nege kanyeta ani mulumla osela dakar ani bamako
10: bintu sise
0: bakuru bawla malila akoma da halisa ani fils dugu kono akele bulonka dante gili sebendo kono bi kana de memba kharisu be ka tanye ni lakana barawye okunun klendron kono ku ye sanfe mugufli bi saba ani nduru de keyi ani ka jatege wale kela chama bobarala nga halisa bamban chuni jatege wale kela ufana kelendo ka daga sigi ani fils sorasi daga dala uye mugufli chama keyi bifana aw bena nyefoli soro dakuna franci yala eren politiki tonye ma Marine Le Pen bena akambo samba flani mugan ani wulumla jamana nyema ya nofewa parik diso konu ye siradi ama nga na ya kambo kanyi ni nyana jewte nokoya kadaka kloshili nege brasele elektronik bena don asena Marine Le Pen yereka dantegeli mankono nindu uranyina A Coupe du Monde 8e de finale ou Bekunche bi Argentine ni Mohamed Salah ka Egypte be nyokona ni wahati oko Suisse ni Colombie fanambena kari nyokona nege kanye mugan Moussa Aliou Koulibaly bena kumaso kono ka nyepuli ke anye oko kan soni au nanse kokorala
20: iko tun be ka fo nyina chugo mina bakurba wala ko malila halisa ane fisko te ka mada bi kar nyu khonya kurama ke nga jinim ni efela kulu mo khoye mugu jugu ni pankurun kle na bla chamanti marani surasi dakakan mali surasi unu deme bakhari su yere dakale biye kabini ni dogo kun franche kele ko fe ni nyale re damaye mali kele blunye dantigli do chari min kono uko lara wele besina wasaka ko lakle kokurala ninka wale jugu ke baxaw bo barala bulu bo barala baba watara bi klen yere temena chogodi
4: bintu ina fiya fotomina bi kleninje make fonfloni nyoronche nga seria chamanya ira ko jinimni efela mogoye mugo jugu obiuni pankulu klena blasa ba ake fli ane fisa dakakan fosizan koni etieni ake madonga seria nunu ya ira ko fariera ko sebe kuna fonia do yere ka fola alisa mali surasu nu de mabagairu soube ane fisa surasi dakakono uteka se ka bo wadde me wurete ka se uma alibi wakati kelen mali surasu dantikali do ke wasaka kuma ko teme choko kan surasu ko alisa larawulu be 5 ans ane fisa dafe yorowla ko barawu be na taganye foka dadigi ke badabada wali juku ke bawula malikele bolo nyamaya soka fola wulika jo ube ka keni kele fere bela jelene bintu uko san fe pankulu ka muguti foka tagase duguma chedon ka jijama ko bedde wulileno ki jo wasaka ko lakle ninka lanyunu sabati mali kele bolo ko barawu be ka kenu de me bagay rusu de ye dantikali surola ka jate uji ni wakati labani ni kile laban kelauka minu kera uninjatika wale kelauche anifisa uko sanfe mugu bisa bani nduru akede tira misira ka wale juku kebako ka blende duru chien tafaroka nko mobili pikapo mwa ni moto keme yirika wala kira lakana bara nunuma toto jatika wale kelau fanala bintu bau u keme flade bora barala kelebolo ka jate ula ni ndoko kumfruanche nguwana kosebe anifisa ni marawara ukono mali surasu uninjatika wale kelauche kuna funia ula surasi chama ni bonera unina wakele kemine chama fana tinyera jatike wale kela uka fola uka bololo usanfe bintu
20: ini chenye foli ula baba watara malila halisa bololo kan wale jugu kiriso mason shana takiyo labila lima folon liberté provisoire kunundi aka lafasabaka utunye o laninike kunafuni dilani 22 septembre kunafuni di gafe nyama nyama ni minena kabila kasola folon manda de depo kabine shuan kalo kile shigi ajala kilindo jamanaka mafege yali wale ula kiri sirafe akakiri boloda lendon ushwe kalo ni kile mwan ani wulumla nata gine bisawo kalo kononto ukele nko ka fanga dafri surasi ubafe ka saria sumba yelemon ora uyala nyini ka jamana diw haklina don akakanka kalata ok kakanka ke kalata u de simfe hatlina njira kalata ur kalona ta kle bisaba jamana de ubena fo nu sona wali ma nu mason sa dia sumba ka yelema janaba baro dona teme fanga wasa de sona o yelema ni nyima wa kaba
5: janvier kalote meni u be de tu ka jedi ko sa dia sumba ka yelema nga sisa dona teme fanga nyema ba fe ka jamana de ka hatlina don akuka yelema ni mi ko fora ni wasadon sona ama obena gine bisao saria sumba kono na fenda mani fali saria sumba koro yinkono fanga tumbe wasablona kateme jamana nyemaka nuko regime parlementaire nga marabao bafe uka fali saria sumba kura yinkono ubafe kafanga badi jamana kuntigi dema wa sebeke aye ka wasablonchi kafara uka jamana kuntigi beke marabaga jekulu nye mwobaye ale debe minisuru uka bara uboloda sebeke jamana kuntigi ka marabaga jekulu nye masu gandhi anika abulo babara lafana. Ni yele mani minu dona sera sumba kono, ni dona teme fanga wasadon sona ama. Jamana don kaka nkuka haklina fo odeka, utikalo natatile bisaba. Jamana kuntiki kalatau, olu bolo dalendo kake disambru kalo natatile woro. Sorasi minu be fanga la sisan, olu yere detuye novembru kalo temeneka jamana kuntiki kalata jabu balikadi. Ose mfe, utuye jamana kuntiki umaru sisoko embalo gwen kabo fanga la, anika fanga sinado mani.
20: Nigeria wasadimba senatoru tumbe jateminala bi wala saka famuya jondeye furuba chekeda kulun conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers sigi amusaka udon yoro akotun kuma chayala kosobe jamana nyinkono furuba barake yoro yuruku yuruku ko yere kuma tundona koro maraba khawye segesegeli utundabo akoka nga halisa akoku mabesina afere masura la folon gana bafe ka afrique du sud de jamana gana sa bana ka Afrique Afrique du Sud du jamana ñema Cyril Ramaphosa bismillah aka dugu kolokan gana froba jabarani so ka fola o kundoye dunaw mangu yali wilika jawdoye o minutun kela Afrique du Sud ni gana jamana dimba kli ñokon lasigina nyanika moko kelen fatu juin kalo kle bisaba wilika jaw senfe Afrique du Sud du marabaxaw tunye o tikeni fakhali asoso nga gana marabaxaw ma dantegli ke folon uka takhalila Nigeria foroba kenekam Senegal jagoko ministri seringay jopie bagabagali ke jiminta minu be fere manani chache plastiku kono uko o glani baga obeka ake tekake ni sanuya sariya obatulie ko beka jamana deu bila bana jugu fratila kakoni latigenye Cheikh Anta Diop sanfe klanso nyini nikela doutunye uka barado chari shrinkalu kle mouan anisa batemeni obajira ko bana baga ko bananko taha matière fécale yela jichache doula salif saranogo
7: ñiñ kélaw nonu ku yisigisigil ke jimana ni biworo de kan minu matlan chaké da kelen fe uko uye uluta Dakar ki undo de kono inafo tilen zugu chaori koloban grayof ani sumbe junu ulde Dakar sugu bawye uko sigisigilu ya jira ku jimana ni bisabanu imana uluta keme keme sarala nogo yera bisigi ani sabala uye mikorbu unu bebo bana ku tarafe uyo jira la jere do de senfe si akanta jop sanfe kalanso la juyen kalot le mugan ani sabate mene nga ama prepere la chige o nogo sor la chuko minna jimana ni nunu kan nyini ni kelaw nonu koni ya jira ku jimin tamibika fere Dakar Kar sira daula chaman sanu alente okode ni Senegal jago ko ministri docteur Serigne Gueye Diop ay identifier seven do chari kunu o mi kono ay lasumili ani barbali ke jiminta jago ko ani adlani kan akabe kadlan dogodogo kono wabe ka jamana don ka kenab la frati kono inafo kono boli kolera bana onanyo kono ministri niko mao mamana minani ko ina abena nominasaria sirafe ani akachake da bitan datu jimana ni jago ko fanga ka bon ko jugu Dakar sira daula jango ni fonte ni wati wa asongo kanoro bawo abe fere dorme duru duru walima dorme tantan Walasa ka dan sigini koina, froba chakeda mimesane wako kuna service dizien uliye bara udo davo. Loro kunte mene ina, uijidlan chakeda chaman ka bara ulajo, anika jimala ni chaman bosugu ni butiki ukono.
20: Franci ekiri Paris ekiri soye eren politique tonyema Marine Le Pen nyangi ni san sabaka soye bi abe san kilinke ni bololanege brasele elektronique ye fanga sina muso ni besika talike samba flani mukan ani wulungla jamana nyema kala tawla nga akakanka son ka oke kan kan ni nyana jawke ni brasele elektronique ye siranya mbele benye folike
6: Halini abeseki kanabo jamana kuntigia kalata unofe. Malchama mekuwera nyenika walima abenake wa bau. Rassemblement National nyema Marine Le Pen tunko nibe jamana kuntigia nyini ilafia lende kankake. Kata keni nege brasile elektronikie. Salo parikiriso premier instance tunye san duru dedikate seki kanabo. Anisan nani kaso. Fana abe san flakeni kasola de unka nege brasile elektronikie bi dobora la kake kalotan duruye ubaya maruya ka kunke wakati ayoke kaban ka fara san saba kasokan kele abo keni brasile elektronikie walima ni yele maimena to aka akilina faliwa nyingali to mimbe no jalaki ubolin ko fe ama kuma ta folonga ay klin kata rassemblement national d'ayoro la nyoroye ba ukumu kononana le pen ni ma tan kilende kirila nyoron fe Marine Le Pen jalakira fana kai yuruku yuruku ani belgen na folonga namu aka fara jala wasadiyan ukumu kononana parlement européen abi erowar ba kemesara ukungoro aka jekulu rassemblement national obi million flasara paris siranyambele rfi
20: Coupe du monde quart de finale sera soro baka laban bedon bi kumbe fila de tora 8e de finale keneka falo rebesina kabni nege kanye tan ani woro egypte ni messi ka argentine tie oluko suisse aleni colombie be karinyo hona asu nege kanye muga musa alukulo bali yala ako yerebe chogodi egypte ni argentine tie
8: bintu ubora e jimila mi wakati mila iko 106 nga mohamed salaka egypte ka kelin argentine ka fu otili redona ka bi e klafolo de la kalamani fla Ibrahim Yasser de fe kabi tulan sanga tanindruna la atia de be jurujando fili Yasser batun akungolo la kafili Argentine ka jokono odeko akelembe iko Egyptie e klegonfe ngunu fie bawo Argentine ka oteku la fia tugun daga sikili kotige balu wuli ka jofa ngabe bunya fo sanga tan sanga mugani kelenande la Argentine be goyi soro uka ngana Lionel Messi bi wasadun ola ninka sebe koro fa tulana nga Egyptika ko fe ka jokolo se baga bo o tun kabla kenema ata utabane ye Argentine be wulika jo fanga bonya kokura ninga nafama u bonkaje fokana ti baba u dosoro sanga bisabani kelina la ka Egypte ka joma surna la Messi debi o fanata ninki fantolana ka nyesi Egypte ka joma kokura nga uka numa fe neke gusi sanga damani oko Argentine ka nyefe jo Macalister fana be nafama wore soro Egypte ka jodala nga abiko Egypte ka jokolo sibaka kelimbe ka ka joda soko bawo ufa shobiri be ufana tunka bla kenema halini Egypte be ki yere la fasa kosobe ka minye fonko ko lulu nyini o belata Argentine o lude be tinka ambe wati mina etolantan kenema bintu sisi
20: ini chenye foli ula Musa o yere de bedansigi anka kono fendi kenenye fanfolola sangatan fla dala nege kenye tan ani wulon vlaka mande
10: bintu sisi
20: Nataula amena hakle na ulame awe ulumulu fobi kuma be au bulukeneka amisoroka kenenyi nkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana na afruja muso walima afriya muso chama be gele ya usoro nu cheu fatula asabula tumandoula ache bulo baloma bulo la fin bebe mine ula ache balima ufe deundunga kanka ladon abidjan banyuma keton do be afruja to deme uka adian la tige la ben kokorala ankala sigide abidjan leila maden talabo o muso douma akala sigibado
9: Abobo Sarava Kerefe, Nitle Parma Nkoro, Jeneva Sigilendo, Agajis Malin Tasaba Koro, Tabaldendoka, Nia Sandurie, Alefuche Fatula, Okode, Aeji Fere Damne, O Fere Musaka Ulueta, Kade Maya Balo, Anika Deunka La Kalumina Usan, Nga, Akelenka Musaka Sorole Unte Bolike, Kabi Aleche Fatula, Oluka Dienatike Sina Kayelema, Joronikele.
12: Angela komi ana adenu kunka dikate opia kumbi kipo la inama dumeni kunte ban ni denu komi abakoi koni amgoi benyinana olulonde denu ya okol dola fitin fitin ko no banana fenenin moi be midian mota ko frake
9: ina fo geneba muso chama ka diena tike be narasi uche ufatu lenko bao foite ke ubolotuni do buchela Uche ukumeni na watimi, okuma deli ka fereke, walima ka barake. Fatuma taye olu doye. Aka finikala yoro denina, finikala manshi do sigilendo, tabali do sanfe, finu sigilendo nyoronkam. Abega anyini, kaka diye la tige dlan, kokuraye. Den nani deba ale bolo. Aye finikala ndegi, ache fatule nkofe. Sisan, ale gele nebe don, aka denbaya jigikoro.
13: Na diye na diye nyaramina yoro nikele, nile ba beke. Na che usomoro ote dona de un chikikoro akak bele ni cliente ni cliente ibe bon sara ibe ji sara ibe domnison di de uma ka fomo so klinka ni ke ni mano
9: ogele ya unye koro banyuma gaton do we muso nu deme inafo ONG Fria omisi la 5 ans kabi sam bafla anetan saba oje kulimbe Fria muso bayiri ka deme ka sababu ke tonde unka deme ye ka fara uka boloma fara boli ukan to inyema Alusen Salia Bamba benye foli kanye
14: on prend une femme avec deux décès
15: ame muso dota onaka den laban fla ma sege sege ka lara ko deme ta kala sura kwa ka kalam wa be sarai aka kalam na be sarai wole ka gele mi e dumuni koye e dumuni be amadam mi aka kene ya koye abaka frosan sebe u chiama ambu sarai
9: du ko nya unye ndombara docteur Roland Bini Kofi Kafola ko muso nun sirilendo o furucha u ka soro de la kosobe o de la docteur Roland Bini Kofi ya jira ko aka kan muso u ka se u yere koro soro ko sira fe 600 anifana ako banabaga u kan ka Muso friato ou lakodo ani koude ou latanga.
22: Alni kaso la fula saria strafe wali ma ayi, nabe demena flo soro afuriche korofe, omi katoko kojugu, maraba uka anka fere bedike, wala sa, deon kwa anka do soro demena flo ina. Sabula, unu fananye jamana nika sidinye sigi dode.
9: Wala sa kani gelea inoroya, jamana maraba uye fere do sigi senkan, min troko file socio produktif, o deme inye sinendo, setan dembaya ou dema. Kalo saba o kalo saba, Dembaya sugandile umbe be sefa wari wa wolon vla ni keme fla de soro. O fere kofole inkanga to sena fosangi saba. Fokana se bima, demaya wa keme dur niko de demena, jamana infan bela.
20: Asisan amena hakilina de lasro awi olumunu di bi kuma be awbolo kenekan ka kenyini jaguya tununu nye lagine maimuna sanugo ye uludo tomo ufele
1: nika jatimine kafle funuge manke nunu tununu ndu mamadu bile ba nunu tununu ndu selima kwa ti nunu tununu ndu uluna nyona chama uisini mamadu dumya tinte nyon kafo uisini chener dimol tinte nyon kafo seke omol le tununa depuis 2021 jusqu'à l'heure la CNRD m'a reculé ma tournure pour le camp qu'on m'a mis en tout là. On a vraiment que CNRD ou le pouvoir là. Moi, il a l'air n'a qu'à beaucoup été moi la tournure qu'à la main.
11: Maman nous met une calatune ou kahaklina anefan kahaklina kelente. Ou à maufine du maman la menendo, c'est qui dans la wall ma jamana kono. Donc nous, ou kahaklina anefan kahaklina te kelé. Donc ou kahaklina kakonga ou kahaklina indagré.

0: Fran flake ka ban a ka kya parvin plan la ka flake ka ban walima a bɛ flake dɔktɔr so la ka ban.
1: Marakaba i bɔra ka Isa Bari fana ka ɲiningaliw lamɛn.
2: Ayiwa bana ni n'a fɔra tɛ ɲi o de fɔla ko min bɛ bɔ kungolo la o de tɔgɔ tɛ ɲi mɛ n'a bɔra farikolo la tɔgɔ bɛ falen o bɛ fɔ dɛrmatofisi. A bɛ se ka bɔ sorin fana na. Sorin kungolo ani farikolo a bɛ se ka bɔ ninnu bɛɛ la a bɛ se ka dandan a fura bɛ farafin fura tɛna a dandan mɛ n'aw nana dɔgɔtɔrɔso la a fura bɛ yan nɔ a tɛrɛtiman bɛ taa lɔkun wɔɔrɔ ka se lɔkun seegin ma a bɛ ban pepe pewu ale bana bɛ ban mɔgɔ caman bɛ fira ninnu tobi ka min wala k'u ko a la k'a fɔ ko a bɛna dandan a tɛ dandan o ɲɛ a bɛna juguya de.
1: O faamuyala nka ka ɲininkaliw kɔnɔ fana ko yala dɔgɔtɔrɔ jumɛnw de bɛ se ka nin bana furakɛ.
2: Dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ se ka bana furakɛ olu tɔgɔ ye dermatologue u bɛ Afrique yɔrɔ bɛɛ. N'aw taara hôpital baw la aw bɛ ɲininkali dermatologue bɛ min n'aw ye dermatologue sɔrɔ ale b'a dɔn fura bɛ kɛ cogoya min na fura jate min bɛ di mɔgɔ ma ani i b'a ta waati jeli kɔlɔ a kɛcogo fana bɛ f'i ɲɛna.
1: Ɲininkali wɛrɛ madame Kaba bana nin a bɛ bɔ bɛgan fana na o ra yala mɔgɔ bɛ se ka a yɛlɛma bɛgan na walima bɛgan fana bɛ se k'a di mɔgɔ ma wa.
2: A bɛ se yɛlɛma na bɛgan fana bɛ se k'a di mɔgɔ ma. Awɔ
1: mɔgɔ bɛ se k'a di bɛgan ma i n'a fɔ bɛgan fana bɛ se k'a di mɔgɔ ma.
2: Awɔ.
1: O fɛnɛ faamuyala an bɛ taa an lamɛnbaga wɛrɛ fana ka ɲininkali sɔrɔ halisa an ka nin babu nin kan ka na segin ma.
3: Kabafin n'a bira ni a bɛ to k'i ŋɛɲɛ la a t'i ŋɛɲɛ.
2: Ɔ kabafin bɛ ŋɛɲɛ dɔɔni a tɛ ŋɛɲɛba kɛ mɛ a bɛ se ka mɔgɔ ŋɛɲɛ dɔɔni surtout ni tele ganna ni tele bɛ yen nɔ ni wɔsira a bɛ se k'i ŋɛɲɛ.
1: Nka sisan sa i ko nin bana nin a bɛ denmisɛnninw de minɛ ka caya OMS yɛrɛ y'o fɔ ko denmisɛnnin 25 kɛmɛ sara la ko a bɛ denmisɛnninw sɔrɔ minnu si ka dɔgɔ walima minnu si bɛ 10 ɲɔgɔn na nka ni o kɛra o cogo la sa madame Kaba ko a bɛ denmisɛnninw de sɔrɔ yala ni bana nin bɛ denmisɛnninw na dɔw bɛ se k'a fɔ fana ko a denmisɛnnin bana don an b'a to yen n'a makɔrɔbaya la bana bɛ se ka tunu yala ni a tora denmisɛnnin la a ma furakɛ fo ka a makɔrɔbaya o fana tɛ gɛlɛya lase denmisɛnnin ma wa.
2: Kaba a su saba de bɛ yen nɔ a su kelen bɛ yen nɔ n'a b'i la hali n'i m'a dandan a bɛ se ka bɔ i la dɔɔni dɔɔni sugu fasɔn bɛ yen nɔ ni nɛn bɔra la n'a ma dandan a bɛ juguya de a bɛ denmisɛnnin tɔɔrɔ dɔw fana bɛ yen n'a ma dandan n'a mɛnna a bɛ kunsigi bɔ ka teliw la ni kunsigi bɔra yen nɔ a kɛra telu ye kunsigi in tɛna tuguni yɔrɔ in bɛ to tan. O de kama an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka na dɔgɔtɔrɔso la an k'u dandan walasa u kana k'u la.
1: Ni o bɛɛ bɔra a la sa kɛrɛnkɛrɛnyala madame Kaba yala i bɛ se ka kabafin walima telu suguyaw fɔ an ye wa ani fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnna an k'an ka kunnafoni minnu sɔrɔ bana nin kan min y'a dɔn ne ma o ɲiningali tengu i la i bɛ se ka ɲɛfɔli juman de di an ma kabafin kan ka taa a suguyaw kan ni a bɛɛ cogo min na alamɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kan e min ye farikolo dɔgɔtɔrɔ ye ni an ko
2: Kaba suguya saba de don kaba suguya ninnu a bɛ se ka bɔ mɔgɔ na n'a kɛra denmisɛnninw na u b'a ye k'u kunsigi bɛ tigɛ a bɛ tigɛ a bɛ dɔgɔya dɔw yɛrɛ ni denmisɛnninw de don u bɛ taa n'u ye k'u kun li n'u y'u kunsigi li a tɛ bɔ ɲɛnama la a bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw bɛ to tan kunsigi tɛ yen nɔ ani u y'o ye a couleur fana bɛ changer a bɛ falen a bɛ kɛ yomi buguninjɛ n'a kɛra tan cogoya fasɔn kelen de bɛ o ye a filanan ye nɔ nɛn kunsigi bɛ tigɛ ka sɔrɔ ka nɛn bɔ a kɔrɔ mɛ ni nɛn bɔra a kɔrɔ fari tɛ kalaya denmisɛnnin tɛ da mɛ i b'a ye ko nɛn bɛ yen nɔ a b'a dimi a sabanan fana bɛ yen nɔ o fana o bɛ daminɛ cogo kelen de la kunsigi bɛ tigɛ n'a ma dandan kunsigi bɛ tigɛ a bɛ bɔ pewu yen yɔrɔ in bɛ kɛ yomi ni y'a rase de kunsigi tɛna tuguni wa n'o kɛra a kasa ka jugu n'o bɔra a la an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye n'i bɛ taa kunlabɛn diya wa ekɔli la u k'u tigɛ ko ni safunɛ ye ani fana mɔgɔ kelen k'a ka tondeuse utilise n'i y'i ka tondeuse minɛ n'i bɔra i kunli diya ka na a la ko k'a nettoyer k'a désinfecter ka ban fana i la peɲɛ kan ka k'i kelen ta le di ani i kunlabɛnfɛn bɛɛ di kɛ i kelen ta di ani fula min ye la lakon na o fana a dise ma sɔrɔ na o la donc fula olu kan ka ko a ɲuman na k'a lamara i kelen ta ye kana i la fula di mɔlu ma.
1: O bɛ faamuya la madame Mia Kaba nin ka sɔrɔ kuma b'i bolo k'a fɔ n da ma se o min ma an ka nin bana nin kan a kuma labilalen don i ye.
2: Ayiwa ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni Kaba ye mun minɛ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a kana to so k'a fɔ ko a bɛ farafin fura ɲini k'a ko wala k'a madimi wala ka kunsigi tigɛ n'a y'i minɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la fura bɛ yen nɔ fura bɛ sɔrɔ a bɛ d'i ma i b'a kɛ a kɛcogo la a bɛ danna o de bɛ n bolo k'a fɔ.
1: I ni ce kosɛbɛ i ka nin ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen na.
2: Fana ni ce.
1: Alame bakaw ni be dansigi anka jemukani na amena nyokon soro dogo kunata kakuma halisa afadgulu bana wereka kabaje walma vitiligo udeka nga yani woche ayaw jantu au kakene yala onyofonte.
4: Au boraka jemukami.
1: Altulube irifi dela nege kanyeta ani mulumla osela Dakar ani Bamako
5: Bintou Cissé
1: Bakur Baula Malila akomada halisa ani fils dugu kono akele bulon ka dante gili seven do kono bi kana de memba kharisu be ka tanye ni lakana barawye okunu klendron kono ku ye sanfe mugufli bi saba ani nduru de keyi ani ka jatege wale kela chama bo barala nga halisa bamban chuni jatege wale kela ofana kelendo ka daga sigi ani fils sorasi daga dala uye mugufli chama keyi bi fana aw bena nyefoli soro dakuna Francis yala eren politique tonema Marine Le Pen bena akambo samba flani mugan ani wulumla jamana nyemaya no fewa Paris Christo ko ye siradi ama nga na ya kambo kanyi ni nyana jewte no koya kadaka kloshili nege bracelet electronique bena don a sena Marine Le Pen yere ka dantegeli mankono nindu uranyina A Coupe du Monde 8e de finale ube kunche bi Argentine ni Mohamed Salah ka Egypte be nyokona ni wahati oko Suisse ni Colombie fana bena kari nyokona nege kanye mugan Moussa Aliou Coulibaly bena kumaso kono ka nyepuli ke anye oko kan soni au nanse kokorala ikon tumeka fo nyina chugumina bakurba ula ko malila halisa anefis ko teka mada bi karinyo khonya kurama ke nga jinimni efela kulu mo khoye mugujugu ni pankurun kelena bila chamanti marani surasi dagakan mali surasi unu deme bakhari su yere a dagale biye kabini ni ndogo kun franche kele ko fe ni nyale re damaye mali kele blonye dantigli do chari min kono uko larawale besina wasaka ko lakle ko kurala ni ka wale jugu ke baxaw bo barala bulu bo barala baba watara a bi kleni yere temena a chogodi
6: bintu inafia fotomina bi kleni nje make fanfloni nyoronche nga seria chamanya ira ko jinimni efela mogoye mugujugu obiuni pankulu klena bla saba akefli anefisa dakakan fosisan koni etieni ake madon nga seria nunuya ira ko fariera ko sebe kuna fonia do yere ka fola alisa mali sorasunu de mabagairu sube anefisa sorasi dakakono uteka seka bo wad me wurete ka se uma alibi wakati kele mali sorasu yedantikali do ke wasa ka kuma ko teme chokokan sorasu ko alisa lara wulu be 5 ans anifisa dafe yorowla ko barawu be na taganya foka dadigi ke badabada wali juku ke bawula mali kele bolo nyamaya soka fola wulika jo u be ka keni kele fere bela jelene bintu uko san fe pankulu ka muguti foka tagase duguma chedon ka jijama ko be de wulilino ki jo wasa ka ko lakle ninka la nyunu sabati mali kele bolo ko baraw beka kenu de mabagay rusi wudeye dantigalin sorola ka jate wudi ni wakati labani ni kle laban kelawkan minun kera unin jatege wale kelawche anifisa uko sanfe mugu bisabani nduru akede tira misira ka wale juku kebago ka blende duru tien tafarokan ko mobili pikapo mugan ni moto keme yirika wala kira lakana bara nunuma toto jatege wale kelaw fana la bintu bau u keme fla de bora barala kele bolo ka jate wula ni ndoko kun frontien gwana kosebe anifisa ni marawara ukono mali surasu unin jatege wale kelaw uje kuna funi yaula surasi chama ni bonera unina wakileke mine chama fana tinyera jatike walikela uka fola uka bololo usanfe bintu
1: ini chenye foli ula baba watara malila halisa bololo kan wale jugu kriso mason shahana takiyo labila lima folon liberté provisoire kunundi aka lafasa baka utunye o laninike kuna funi dilani 22 septembre kuna funi di gafe nyama nyama ni minena kabila kasola folon mandade depo kabine shwenkalo kile shigi ajala kile ndo jamana ka mafege yali wale ula akiri sirafe akakiri boloda lendo ushwe kalo ni kile mwan ani wulumla nata gine bisawo kalo kononto ukele nko ka fanga dafri sorasi ubafe ka saria sumba yelemo ura uyala nyini ka jamana diw haklina don akakanka kalata ok kakanka ke kalata ou de simfe hatina njira kalata ur kalona takle bisaba jamana de ou benafo nous sona wali ma nous mason sadia sumba ka yelema janaba baro donate me fanga wasadi sona o yelema ni nyima wakaba
5: janvier kalo temene u bɛɛ de tun y'u ka jɛ di ko sariya sunba ka yɛlɛma nka sisan donnatɛmɛ fanga ɲɛma b'a fɛ ka jamanadenw ka hakilina don a koo kan yɛlɛmani min ko fɔra ni wasadenw sɔnna a ma o bena gine bisawo sariya sunba kɔnɔnafɛn damani falen sariya sunba kɔrɔ yi kɔnɔ fanga tun be wasabulon na ka tɛmɛ jamana ɲɛma kan n'u ko regime parlementaire nga marabaw b'a fɛ o ka falen sariya sunba kura yi kɔnɔ u b'a fɛ ka fangaba di jamana kuntigi de ma wa se be kɛ a ye ka wasabulon ci ka fara o kan jamana kuntigi be kɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔba ye ale de be minisiriw ka baaraw boloda se be kɛ jamana kuntigi ye ka marabagajɛkulu ɲɛma sugandi ani k'a bolo bɔ baara la fana ni yɛlɛmani minw donna sariya sunba kɔnɔ ni donnatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna a ma jamanadenw ka kan k'u ka hakilina fɔ o de kan uti kalo nata tile bisaba jamana kuntigi kalataw olu bolo dalen do ka kɛ disanburu kalo nata tile wɔɔrɔ sorasi minw be fanga la sisan olu yɛrɛ de tun ye novanburu kalo tɛmɛnen ka jamana kuntigi kalata jaabiw bali ka di o sen fɛ u tun ye jamana kuntigi umaru sisoko ɛnbalo gwɛn ka bɔ fanga la ani ka fanga sina dɔw minɛ
1: Nigeria wasadenbaw senatoriw tun be jateminɛ la bi walasa k'a faamuya jɔn de ye furuba cɛkɛda kulon conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers sigi a musakaw don yɔrɔ a ko tun kuma cayala kosɛbɛ jamana ɲi kɔnɔ furuba baarakɛ yɔrɔw yuruguyurugu kow yɛrɛ kuma tun donna a kɔrɔ marabagaw ye sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔ a ko kan nga halisa a ko kuma be senna fɛrɛma sɔrɔ a la fɔlɔ gana b'a fɛ ka afrique du sud jamana gana sa banna ka afrique du sud du jamana ɲɛma siril ramaposa bisimila a ka dugukolo kan gana furuba jabaranisow ka fɔ la o kun dɔ ye dunanw manguyali wulika jɔw dɔw ye o minw tun kɛla afrique du sud ni gana jamanaden b'a kelen ɲɔgɔn lasigina yani ka mɔgɔ kelen fatu juin kalo tile bisaba wulikajɔw sen fɛ afrique du sud marabagaw tun ye o tikɛ ni fagali sɔsɔ nga gana marabagaw ma dantigili kɛ fɔlɔ u ka tagali la Nigeria furuba kɛnɛ kan senegal jagoko ministri seringei jop ye bagabagali kɛ ji mintan minw be feere manani sase plastikuw kɔnɔ u ko o gilani bagaw be ka kɛ tɛ ka kɛ ni sanuya sariyaw batoli ye k'o be ka jamanadenw bila bana jugu farati la ka kɔn ni latigɛ ɲɛ shek anta jop sanfɛ kalanso ɲininikɛla dɔw tun ye u ka baara dɔ cari juin kalo tile mugan ani saba tɛmɛni o b'a jira ko banabaga ko bana ko taga matière fécale yela ji chache dɔw la salif saganogo
7: ɲininikɛlaw nunu k'u ye sigisigili kɛ jimanani bi wɔrɔn de kan minw ma tilan cakɛda kelen fɛ u ko u ye olu ta dakar kinw do de kɔnɔ i n'a fɔ tilen zugu cawrɔyi kolobang granyof ani sunbejunu olu de ye dakar sugubaw ye u ko sigisigiliw y'a jira ko jimanani bisaba nunu i mana olu ta kɛmɛ kɛmɛ sara la nɔgɔ yɛra bisegi ani saba la o ye mikrobu minw be bɔ banakutaga fɛ o y'o jira lajɛrɛ dɔ de sen fɛ seranta jɔb sanfɛ kalanso la juɲɛ kalo tile mugan ani saba tɛmɛnɛ nga a ma pɛrɛpɛrɛ latigɛ o nɔgɔ sɔrɔla cogo min na jimanani nunu kan ɲininikɛlaw nunu kɔni y'a jira ko ji min ta min be ka fɛɛrɛ dakar siradaw la caaman sanuyalen tɛ o ko de ni senegal jago ko minisiri dɔktr seringe jop a ye dantigili sɛbɛn dɔ cari kunu o min kɔnɔ a ye lasumili ani bagabagali kɛ ji min ta jago ko ani a dilani kan a k'a be ka dilan dogodogo kɔnɔ wa a be ka jamanadenw ka kɛnɛya bila farati kɔnɔ i n'a fɔ kɔnɔboli kolɛra banna o na ɲɔgɔnnaw minisiri nin ko maa o ma mana min na nin ko yin na a bena nɔmina sariya sira fɛ ani a ka cakɛda bena datugu jimanani jago ko fanga ka bon kojugu dakar siradaw la janko ni funteni ni waati wa a sɔngɔ ka nɔgɔ bawo a be fɛɛrɛ dɔrɔmɛ duru duru walima dɔrɔmɛ tantan walasa ka dan sigi nin ko yin na foroba cakɛda min bɛ saniyako kun na service d'hygiene olu ye baaraw do dabɔ lɔgɔkun tɛmɛnɛ yin na o ye jidilan cakɛda caaman ka baaraw lajɔ ani ka jimanani caaman bɔ sugu ni butikiw kɔnɔ
1: Franci ekiri Paris Kiriso ye RN politique to nyema Marine Le Pen nyangi ni san sabaka so ye bi abe san kelin ke ni bololanege bracelet electronique ye fanga sina muso ni besika talike samba flani mukan ani wulungla jamana nyema kala tawla nga akakan ka son ka o ke kan kan ni nyana jewke ni bracelet electronique ye sira nyambele benye folike
8: hali ni a be se k'i kanabɔ jamana kuntigiya kalataw nɔfɛ ma caaman be k'u yɛrɛ ɲininga walima a bena kɛ wa baw rassemblement national ɲɛma marine le pen tun ko n'i be jamana kuntigiya ɲini i lafiyalen de kan ka kɛ k'a ta kɛ ni nɛgɛ brasele elektroniki ye salo pari kiriso premiɛre instansi tun ye san duru de di k'a tɛ se k'i kanabɔ ani san naani kaso fana abe san flakeni kasola deun ka nege bracelet electronique bi do bora la ka ke kalotan duruye o ba yamaruya ka kunke wakati ayo ke ka ban ka fara san saba kasokan kele abokeni bracelet electronique walima ni yele may menato aka klina falewa ningali to mi beno jalaki u bolen ko fe ama kuma ta folonga ay klin ka ta rassemblement national da gayoro la nyoroye ba ukumu kononana le pen ni ma tan kelen de kili la nyoron fe Marine Le Pen jalakira fana kay yuruku yuruku ani belgen na folonga na mu aka fara jala wasadiya ukumu kononana parlement européen abi eroar ba kemesara okungoro aka jekulu rassemblement national obi million flasara paris sira nyambele RFI
1: Coupe du monde au quart de finale au Sira Sorobaka laban bedon bi combien fila de tora 8e de finale au Keneka a fallo irebesina kabni nege kanye tan ani woro Egypte ni Messi ka Argentine tie oluko Suisse aleni Colombie be karinyona asu nege kanye muga Musa aluko globali yala ako irebe chogodi Egypte ni Argentine tie
9: bintu ubora e jimila mi wati mila iko 106 nga Mohamed Salah ka Egypte ka kelin Argentine ka fu o cheli redona ka bi e klafolo de la kalamani fla e Ibrahim Yasser de fe kabi tulansanga tani duruna la atia de bejuru jando fili Yasser batun akungolo la kafili Argentine ka jokono odeko akelembe iko Egyptie e klegonfe ngunu fie bawo Argentine ka oteku la fiatugun daga sikili kotige balu wuli ka jofa ngabe bunya fosanga tani sanga mugani kelenande la Argentine be goyi soro uka ngana Lionel Messi bi wasadun ola ninka sebe koro fa tulana nga Egypte ka kofe ka jokolo seba gabo otun kabla kenema ata otabani ye Argentine be wulika jow fanga bunya kokura ninga nafama u bonkaje fokana ti baba do soro sanga bisabani kelina la ka Egypte ka joma sunna la Messi debi o fanata ninki fantolana ka nyesi Egypte ka joma kokura nga uka numan fe neke gusi sanga damani oko Argentine ka nyefe joma Kalister fana be nafama were soro Egypte ka jodala nga abiko Egypte ka jo kolosi baka kelimbe ka jorda soko bawo ufa shobiri be ufana tunka bla kenema halini Egypte beki yere lafasa kosobe ka minye fonko ko lulu nyini belata Argentine olude be tinka ambe wati mina etolanta kenekan bintu sisi
1: ini chenye foli ula Musa ogeire de bedasigi anka kono fendi kenenye fanfolola sangatan fla dala nege kenye tan ani wulong laka mande
10: bintu sisi
1: Nataula amena hakle naula me awi ulumunu fobi kuma be aw bulukeneka amisoro ka kenenyin kunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Ako juvar jamana na furuja muso walima afriya muso chamambe gile ya usoro nuche ufatula asabula tumando ula ache baloma bolola fengu bebe mine ula ache balima ufe de undunga kanka ladun abijan banyuma keton dobe furuja todeme uka adinya latige laben kukurala ankala sigide abijan leila maden talabo o muso douma akala sigibadu
11: Abobo Sirava Kerefe, nit le farma ngoro, jenema sigilendo, aga jismalen tasaba koro, tabalden doka. Nia sandurye ale fuche fatula. Okode, aye jifere damne. O fere musaka ulueta, kade maya balo, ani kade unka lakalumina usan. Nga, akelenka musaka sorole unte bolike. Kabi ale che fatula, olu kadiena tige sina ka yelema, joro nikele.
12: Angela komi ana adenu kunka dikatem opia kumbi kipo la inama dumeni kunte ban ni denu komi abakoi koni amgoi benyina na olulonde denu ya okol dola fitin ko no banana fenenin moi be midian mota ku frake
11: ina fo jeneba muso chama ka jena tike be narasi uche ufatu lenko bao fo iteke ubolotuni do buchela Uche ukumeni na watimi, okuma deli ka fereke walima ka barake. Fatuma taye olu dowye. Aka finikala yoro denina, finikala manshi do sigilendo, tabali do sanfe, finu sigilendo nyoronkan. Abega nyini, kaka diye la tige dlan kokuraye. Den nani deba ale bolo. Aye finikala ndegi, ache fatule nkope. Sisan, ale gelen debe don, aka denbaya jigikoro.
13: Na diye nyakamina yoro nikele, nele ba beke. na cheu somoro ote dona de un tiki koro akak bele ni cliente ni cliente ibe bon sara ibe ji sara ibe domni son di de uma ka fom so klin kana ni ke ni manno
14: o gele a unye koro banyma gaton do we muso nu deme ina fo ONG Fria omisi la 5 ans kabi sam bafla anetan saba o jekulu imbe Fria muso bayiri ka de deme ka sababu ke tonde un ka deme ye ka fara u ka bolo ma fara boli u kan to inyema alusen salia bamba be nye foli kanye
15: on prend une femme avec deux des
16: ame muso dota on aka den la bafla ma sege sege ka lara ko de meta kala sura kwa ka kala wa be sara ye aka kala mna be sara ye wole ka gele mi e dumuni ko ye e dumuni be amada mi aka kene ya ko ye abaka frosan sebe u chiama ambu sa ye
14: du ko nya unye ndombara docteur Roland Bini Kofi Kafola ko muso nun sirilendo o furuja u ka soro de la kosobe o de la docteur Roland Bini Kofi ya jira kwa ka kan muso u ka se u yere koro soro ko sara fe 600 anifana ako banabara u kanka muso friato ou lakodon ani kouden ou latanga
7: alni kaso la seria strafe wali ma ayi nabe demena flo soro afurche korofe omin kato koko jugu maraba ou kanka fere bedike wala sa deon kanka do soro demena flo ina sabula ou lufana nye jamana nika sidinye sigi dodi
17: represente aussi l'avenir
14: wala sa kani gelea inoya jamana maraba ou ye fere do siri 5 ans min tronko file socio productif o deme nye sinendo 7 ans dembaya ou dema kalo saba o kalo saba dembaya sugandile umbe be sefa wari wa wolon vla ni keme fla de soro o fere kofole inkanga to sena fo sangi saba fo kana se bima dembaya wa keme dur niko de demena jamana infambela
1: asisan amina hakilinaw de lasoro aw ye olumunu di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni jagoya tununiw ye laginɛ maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ
18: ne ka jateminɛ ka filɛ funuge manke nunu tununin do mamadu biliba nunu tununin do cɛlimaga kuyate nunu tununin do olu n'a ɲɔgɔnna caaman o sini mamadu dunbiya tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o sini misiyɛnɛri demol tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ se ke o mɔlu le tununa depuis 2021 jusqu'à l'heure la CNRD m'a clémat nous faut le camp ko kuma mais entre là on a vrai que CNRD ou le pouvoir là moi il a la na kapoko ite mo ile tunu ko kala
19: ma mun me mine kala tunu u ka haklina ane fa ka haklina klente o wa ma u fena du ma mun la menendo sikida la wal ma jamana kono donc ni u haklina na fa haklina te kele donc u ka haklina ka konga u ka haklina in degré kono chama be bulu o de fe o la wa foko nil ne o decide la loi ko mati saraya ni santier ni ti son ok mai mon on fe andro frafina ni fanga bi bulu do na dromo ibi saraya ni santier sino ni saraya ko mi fanga kango dike
20: adamna ni ka funingam mangi ani bilu bata ma ne ka boro ka kalatala marwan ante ba mandala eli kamandu din otibena ka bala kalatala nan ko ma ko musa babla kita ufa koko ni na ere mere frakala ko no fili kodi amma men kala dingre na ye professeur fakone la ministre ko tibu kamranna sambisi ni ko ni fana ka musa babla fana fataro go fana sambisi ni ko yelima ko yate ulupe uliro te bamo amada na mo bisaba ani mo lulu mena ele na roti e me fana e ana atribusi e blolo kan malao fana dinge fana omna na lulu ele kamando dilu fana le minani ko ba ko e ka kuma foko mente wala fanga jimishi la fe adunte la jina saria shiro ko mo e ko juge ko ko obramo omna ko ko ke o la ton feni hotel la jina saria shiro
21: sihara made dilme bajambla yalam ni bajambla ko mulula ka kyale kuma tanama formula na o faka tike mogola o ya damana pison vera mo kele mogoka harma dia ka re roga ne ni fana ka kangwe aka kama ke chuko do de belu mai ye mogo jaku samina ka so amara ro ikan fa so mogo na balmo ye o saka to tanya do tike mogo ko de rele ya ko kono de mama ben e de ka bare mi faka faso yi jamfa la gine ka jamfa ka fo kibi la gine ka soro tiraw la gushi e jaku samle te kololo foyi jere mo ko lote afriki mo ko lote la gine ka diwa rafana ma
1: b
0: bi Senegal jamana kuntigi ye sosoli sɛbɛn don sariya sunba kɔlɔsili kiiribolow ɲɛkɔrɔ ko k'a jateminɛ kɛ sariya sunba falenni ko la sabula ko dankari kɛla a baaraw sen fɛ wasa bolon fɛ tɛnɛndon tɛmɛnu Basiru Jamai Fayi ye kile segin de di sariya sunba kɔlɔsili kiiribolo ma a ka o jaabiw da a kɛnɛ kan ma hakili jigi sisan an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la mali la a ko man da halisa ani fistugu kɔnɔ kɛlɛbolon ka dantɛgɛ di sɛbɛn dɔ kɔnɔ bi a kana dɛmɛbaga rusiw be ka taga ɲɛ ni lakana baaraw ye ko kunu kelen dɔrɔn kɔnɔ k'u ye sanfɛ mugufili bisaba ani duru de kɛ yen ani ka jatigɛwalekɛla caaman bɔ baara la nga halisa banbanciw ni jatigɛwalekɛlaw fana kelen do ka daga sigi ani fisurasi daga da la u ye mugufili caaman kɛ yen bi fana Fransi yala RN politiki tɔn ɲɛma Marine Le Pen bena kanbo sanba fila ni mugan ani wolonfila jamana kuntigi kalataw la wa o jaabi bena don a yɛrɛ ka dantɛgɛli dɔ senfɛ wurada ɲa an be kɛnɛ ɲi kunjɛ sisan ni kɛnɛya jamukan ye Musa Jan tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la
17: aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen do
22: kɛnɛya jamukan
0: Bintu Sise kɛnɛya jɛmukan kanubagaw ne ni sɔnjalen be aw lasɔrɔ kokura la an ka nin dɔgɔkun babu be tali kɛ kaba de kan ni dɔw fana ko ko kabafin tɛɲi fransɛ kan na diɲɛ tɔn b'a ka kɛnɛyako bolofara OMS ko kabafin bana de be mɔgɔw sɔrɔ ka caya farigolo banaw bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ ko a be mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duru ɲɔgɔn de sɔrɔ ni bana nin yɛrɛ be mɔgɔ minɛ cogo di mɔgɔ be se k'i yɛrɛ tanga a ma wa yala a be se ka furakɛ wa an bena nin bee jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye farigolo dɔnbaga ni a furalikɛbaga don almiya aisata madam kaba ka bɔ konakiri kɛnɛyasoba dɔnka la laginɛ jamana kɔnɔ Madam Mia Kaba an bi fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la a jala n ye k'i bisimila a kɛnɛya jɛmukan kan
23: an sɔma ne tɔgɔ almiya sasa ture madam kaba u be n wele dɔktɔr miya n be farikolo nunu jangalo de dandan n be laginɛ hôpital ba la mun tɔgɔ ye hôpital national donka service de dermatologie la
0: o faamuyala kosɔbɛ madam kaba i ni ce o ɲɛfɔli ninu na sisan an bena an lamɛbaga dɔ de lamɛn madam kaba yani an ke don an ka babu ɲin kɔnɔ
24: kabafin taamasiyɛn i b'a dɔn tɔgɔ di k'a fɔ kabafin b'i la a be dɔ joli sira fɛ wa a be yɛlɛma mɔgɔ fɛ joona wa mun de be se k'a yɛlɛma kabafin yɛrɛ bana ale be dɔ tɔgɔ di n'a b'i la
0: madam kaba i bɔla sisan k'a lamɛbaga maɲan kulibali ka ɲiningali lamɛn ale ka ɲiningali ye yala kabafin be mɔgɔ sɔrɔ cogo di yala a taamasiyɛw mɔgɔ be se k'a dɔn cogo min na i be jaabi juman de di maɲan ma
23: kabafin ne b'a daminɛ k'a fɔ ko kabafin be bana de ye infection a be nɔrɔ mɔgɔw la a be denmisɛniw de mina kosɔbɛ ka bɔ denmisɛniya la ka se sungurumuya la ni denmisɛniw de don i b'a kɛ mɔya la waati mɛn na a de dan nɔrmalman a sɔrɔ ɲa ye yɔrɔ mɛn a ye sɔrɔ na ekɔli le la karanbon ani lubal kɔnɔ mɔli kasiya yɔrɔ mɛn a man di sɔrɔ n fana salon de coiffeur la kunli ye kɛla yɔrɔ mɛn ani kunnabɛn ni denmisɛni ne ni kɛmani ne ali ye fɛn mɛn utilise la ka mɔgɔ kunnabɛn ni pɛɲɛ ani santin ani tondeuse ali ye kɛl kun li lafɛ mɛn na ali se masɔrɔna wole le fɛ ekɔli bon fana kɔnɔ a ye masɔrɔna ɲamɛ ma denni ni kasi ale tolonna ɲɔn fɛ donk ali di ɲɔn kunsi saman ka ɲɔn kunsi ma mina ali b'a kɛ o la ɲara di don sorin fɛ a b'a don sorin fɛ mɔ min fana b'a tanbi k'i kun sa nɔn tɛ k'i kun li ali se tanbila ka don kun fɛ o ɲa le
0: o b'a jira madam kaba ko bana ɲin be yɛlɛma mɔgɔ fɛ teliya la ni k'a sɔrɔ a be mɔgɔ la ni n'a tigi be ɲɔgɔn fɛ walima ni aw sela ɲɔgɔn ma
23: o de don mɛ actuellement denmisɛniw de sɔrɔna n'a ye mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ an b'a ɲini k'a lajɛ ni fɛn wɛrɛ tɛ yen lɔ sukaro bana nunu u b'a fɔ mɛn ma ko diabɛte u bien ni fanga ma bɔ i farikolo la u b'a fɛ mun ma ko immunodepression n'a ye mɔgɔkɔrɔba mina an b'o ɲini parske ale teliman denmisɛni ne mina la denmisɛni bana de don
0: nga ni a ye mɔgɔkɔrɔba sɔrɔ k'i to si dɔ la wɔ la aw b'a ɲini de ni k'a sɔrɔ bana wɛrɛ tɛ a kɔfɛ min be se ka na a bɔ a farikolo ma i ko kabafin wa
23: awɔ
1: O fene famu yala nga sisan sa ni banani yere ni anko teñ abiseka mo osoro chogodi abanani mumba di mohoma
23: se mumba di mohoma ubabukana be fo champignon manika kana be fo nyara wala nyara tumbi ulu de badi mohoma abe soron dugu malafe abe soron nyarini ulu fene ali bana be nyarini nunu ulula sogono abe soron ungolo fanana tondeuse nunu ani peñe
1: o fene famu yala inafo iboraka fo yoromina ko abe soro kalanso de kono ani fana yoro minu ya don mukhoka chaye yala obe ajirana ko noho walima senya baliya de be nani banani fana ye wa demsinu fe
23: amba fota senya baliya bina ni banani ni demsinu fe parce que nou ye nyoro mina obe tlunge ke ni nyona ni bana be kelena ititige ko ibita jimro werema abite meterni me ni ya desinfecte ka ko safune ni jila ta ko nyenama abe boyeno yani akateme mena yi soron ko foka ya famke
1: asisa ameta anka lame baga were ka nyiningali ulame madam kaba kana segima
2: ne fe ka nyiningali mke kaba fin kora yala kaba fin pana mogom na kungulo lale obe kaba fin mogom na afari orbe na mogom na muni ya fly kaba fin yalba be flake ka bam pepe wa ba ti flake ka ba na flake ka ba akacha palvin pla la ka flake ka ba walma abe flake doctor sol la ka ba
1: Madam kaba ibora ka isa bari fananka nyingali wala me
23: awa banani na foraten odi folako mumbe bo kungulola odi toroten me na bora farikolola toro be fali obe fo dermatofisi abise ka bo sorin fanana sorin kungulo ani farikolo abise ka bonu numbela abise ka danda afura be farafim foraten adanda me na unara doctor sola afura be yano treatment be tafulo kungoro kase lo kunshigima abi bam pepepe ale banabe ba mo chama mbi firano nu tobi ka mi wala ku wala ka foku abina danda ate danda wonya abina jugu yadi
1: o famo yala nga kanyini ngali uko nofana ko yala doctoro jumang debe sika ni bana afurake
23: doctor munu mbi sika abana afurake ulu toho e dermatologue ube afrique yorobe nautara hopital baula ube nyini ngali dermatologue be mi nawe dermatologue soron ali ba don fura be ke toya mina fura jate membu di mohoma ani ibata wati jeri kolo ake chogo fana be finyana
1: kiningeli were madam kaba banani abe bobegan fanana urayala mogo be seka ayela ma begana walma began fene be seka di mohoma wa
23: abe se yele mana began fana be seka di mohoma awo
1: mogo be seka di begama ina fo began fene be seka di mohoma
23: awo
1: O fene famu yala ambita anlame baha were fana ka nyiningali soro halisa anka ni babu nyinka kana sigima
3: kawafin na biran abetoge ngwenyele obi ati ngwenyele
23: O kabafin bingenge doni atengenge bake me abisika mokongenge doni sotuni telegana ni telebeno ni wosira abiseki ngenge
1: nga sisan san iko ni banani abe demsinu de mine ka chaya oyo mes yere yo foko demseni mugani nduru ke mesarala ko abe demsinu soro minusi ka doho walma minusi be santanyo hona nga ni o kera o jugola sa madam kaba ko abe demsinu de soro yala ni banan be demsinu na do be sega fofana ko demsini banando amato ina makroba yala banan besika tunu yala ni atura demsini la mafura ke ko ka amakroba ya ofenete gele yala si demsini mawa
23: e kaba asu sabade beno asu kelen beno na bila halin ni ma danda abisika buila dondoni sugu fason beno ni nembora la na ma danda abiju yadi abidemsini ntoro do fanan be na ma danda na mena abi konsigi boka telula ni konsigi bola endo akela telu ye konsigi intena tuguni yoro imbitota o de kama amba fomogu ye ukana doctor solangu danda wala sa ukana kula
1: ni obe bora la sa krenkrenya la madam kaba yala ibise ka kabafi walma tilu sugu ya fo anyewa ani fena krenkrena anka anka kuna funi minu soro bananyinka minyado nima o nyiningali tenguila ibise ka nyefoli jumande di ama kabafinka kata asugu ya ukani abe chugumina ala mebaho ibise ka famu yali soraka eminye farikulo doctor ye ni anko dermato.
23: Okay. Kabasuguya sabari don. Kabasuguya nunu abisika bomron na eskera demsenu na uba yeku kunsigi betige. Abetige abe doroya. Do yere ni demsenu de dobeta nu yeku kunli. Nu yu kunsigi li ate bo nyana mala. Abe bo yoro dola yoro dobe totan kunsigi teno. Ani uyo ye a couleur fanambe change abe falen abe ke yomi boni ye. Na kera tan chogoya fason kele ne bewe. Aflana yendo ne kunsigi betige kasoronka nembo akoro. Meni nembo da akoro farite kalaya demsenin te da me iba e ko nembe ndo abadimi asabana fana be no ufana ubeda mna choko kile nemla konsigi bichige na madanda konsigi bichige abi bopeu yen yoro imbeke yominia razidi konsigi tena tuguni wa nukera akasa kajugu no borala amise ka men fo moroye nibita kun la bendia wa ekola la uku tige ko ni safuna e ani fana moro kelenga ka tondeuse utilize ni ka tondeuse mineni bora ikundidia kana alako ta nettoyer ka desinfecter aban fana ila peñe ka anga ki ikelenta ledi ani ikun la benfin bedike ikelenta di ani kula menye la la kona ufana disema sorona wala donc fula wol kan ka ku anyumana ka la mara ikelenta e kana ila fula di molma
1: obe famu yala amada Mia Kaba, ninka soro kuma bibulo kafo, nda masi omima anka nimbana ninka akuma labila lindu iye.
23: Aywa, nibe mufo mohoye ni kabaye mumina akata doktor sola akana toso kafo ko abe farafin fura nini kako wala kamadimi wala kakunsigi tige. Na imine ikata doktor sola furabe eno furabe soron abe dima iba ke akechogo la abe dana odebe mbulo kafo.
1: Mm-hmm. Ininchie kosabe ika ni nyefoli ubela jenena.
23: Fana niche
1: Alame bakaw ni be dansigi anka jimukani na amena nyoron soro dokunata kakuma halisa afariglu bana wereka kabaje walma vitiligo de kan ga yani woche ayaw jantu aw ka kenyala onyonte
17: aw boraka jamukami
1: hal tulube irifi dela nege kanyetan ani mulumla osela dakar ani bamako
10: bintu sise
1: bakuru bawla malila akoma da halisa ani fis dugu kono akele bulunka dante gili sebendo kono bi kana de men baha risube ka tanye ni lakana barawye okunun klendron kono ku ye sanfe mugufli bi saba ani nduru de keyi ani ka jatege wale kela chama bo barala nga halisa bamban chuni jatege wale kela ufana kelendo ka daha sigi ani fis sorasi daha dala uye mugufli chama keyi bifana awbena nyefoli soro dakuna fransi yala eren politiki tonye ma Marine Le Pen bena akambo samba flani mugan ani wulumla jamana nyemaya no fewa parik diso konu ye siradi ama nga naya kambo kanyi ni nyana jewte nokoya kadaka kloshili nege bracelet electronic bena don asena Marine Le Pen yereka dantegeli mankono nindu uranyina A Coupe du Monde 8e de finale ou Bekunche bi Argentine ni Mohamed Salah ka Egypte be nyokona ni wahati oko Suisse ni Colombie fanambena kari nyokona nege kanye mugan Moussa Aliou Koulibaly bena kumaso kono ka nyepuli ke anye oko kan Sony annonce kokorala ikon tumeka afo nyina chugumina bakurba ula ko malila halisa anefis ko teka mada bi karinyo khonya kuramake nga jinimni efela kulu mukhoye mugujugu ni pankurun kilena bila chamanti maranyi surasi dagakan mali surasi unu deme baka risu yere dagale biye kabini ni ndogo kun franche kele ko fe ni nyale redamaye mali kele blunye dantigili do chari min kono uko larawale besina wasaka ko lakle ko kurala ni ka wale jugu ke baka bo barala bolo bo barala baba watara a bi kleni yere temena a chogodi
4: bintu ina fiya fo tromina bi kleni nje make fanflon ni nyonche nga seria chamanya ira ko jinimni efela mugo ye mugo jugu obiu ni pankulu klena bla saba ake fli ane fisa dakakan fo sizan koni etieni u ake madon nga seria nunu ya ira ko fariera ko sebe kuna fonia do yere ka fola alisa mali sorasu nu de mabaga irisu be ane fisa sorasi dakakono uteka seka bo deme wurete ka se uma alibi wakati kelen mali sorasu ye dantikali do ke wasa ka kuma ko teme chokokan sorasu ko alisa lara wulube senka anifisa dafe yorowla ko bara ube na taganye foka dadigi ke badabada wale juku ke baula mali kele bolo nyamaya soka fola wulika jo ube ka keni kele fere bela jelene bintu uko sanfe pankulu ka muguchi ufoka takase duguma chedo nka jijama ko bede wulile noki jo wasa ka ko ulakle ninka la nyunu sabati mali kele boloko baraw be ka kɛ n'u dɛmɛbaga yurusiw de ye dantigɛli sɔrɔla ka jatew di nin wagati laban ni nin kile laban kɛlɛw kan minw kɛra u ni jatigɛ walekɛlaw cɛ ani fisa u ko sanfɛ mugu 35 akɛ de cira min sera ka walejugu kɛbagaw ka bilende 5 tiɲɛ ka fara kan ko mobili pikapo 20 ni moto 100 yirikaw alakira lakana bara nunu ma tɔtɔ jatigɛ walekɛlaw fana la bintu baw u 200 de bɔra bara la kɛlɛbolo ka jatew la nin dɔgɔkun furancɛ in gwana kosɛbɛ ani fisa ni mara wɛrɛw kɔnɔ mali sɔrasiw ni jatigɛ walekɛlaw cɛ kunnafoniyaw la sɔrasi caman ne bɔnɛra u ni na wa kɛlɛkɛminɛ caman fana tiɲɛra jatigɛ walekɛlaw ka fɔla u ka bɔlɔlɔw sanfɛ bintu.
0: I ni cɛ ɲɛfɔliw la baba watara mali la halisa bɔlɔlɔkan walejugu kiriso masɔn shana takiyo labilali ma fɔlɔ liberté provisoire kunun de a ka lafasabagaw tun ye o laɲini kɛ kunnafoni dila ni 22 septembre kunnafoni di gafe ɲama ɲama ni minɛna kabila kaso la fɔlɔ mandat de dépôt kabini juin kalo kile seegin a jalakilen don jamana ka mafɛgɛyali walew la kiri sira fɛ a ka kiri bolodalen don juin kalo ni kile 27 nata Guine Bissau kalo kɔnɔntɔ o kɛlen ko ka fanga dafiri sɔrasiw b'a fɛ ka sariya sunba yɛlɛma ora u y'a laɲini ka jamanadenw hakilina don a ka kan ka kalata o ka kan ka kɛ kalataw de senfɛ hakilina jira kalata o kalo nata kile 3 jamanadenw bena fɔ n'u sɔnna walima n'u ma sɔn sariya sunba ka yɛlɛma Janaba Baro donatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna o yɛlɛmani ɲuman wa kaba
5: Janvier kalo tɛmɛni u bɛɛ de tun y'u ka jɛ di ko sariya sunba ka yɛlɛma nka sisan donatɛmɛ fanga ɲɛma b'a fɛ ka jamanadenw ka hakilina don a ko kan yɛlɛmani min kofɔra ni wasadenw sɔnna a ma o bena Guine Bissau sariya sunba kɔnɔna damani falen sariya sunba kɔrɔ in kɔnɔ fanga tun be wasabulon na ka tɛmɛ jamana ɲɛma kan n'u ko régime parlementaire nka marabaw b'a fɛ o ka falen sariya sunba kura in kɔnɔ u b'a fɛ ka fangaba di jamana kuntigi de ma wa se be kɛ a ye ka wasabulon ci ka fara o kan jamana kuntigi be kɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔba ye ale de be minisiriw ka baaraw boloda se be kɛ jamana kuntigi ye ka marabaga jɛkulu ɲɛma sugandi ani k'a bolo bɔ baara la fana ni yɛlɛmani minw donna sariya sunba kɔnɔ ni donatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna a ma jamanadenw ka kan k'u ka hakilina fɔ o de kan Uti kalo nata tile 3 jamana kuntigi kalataw olu bolo dalen do ka kɛ disanburu kalo nata tile 6 sɔrasi minw be fanga la sisan olu yɛrɛ de tun ye novanburu kalo tɛmɛnen ka jamana kuntigi kalata jaabiw bali ka di o sen fɛ u tun ye jamana kuntigi umaru sisoko ɛnbalo gwɛn ka bɔ fanga la ani ka fanga sina dɔw minɛ
0: Nigeria wasadenbaw senatoru tun be jateminɛ la bi walasa k'a faamuya jɔn de ye furuba cɛkɛda kulon conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers sigi a musakaw don yɔrɔ a ko tun kuma cayala kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ furuba baarakɛ yɔrɔ yuruku yuruku kow yɛrɛ kuma tun donna kɔrɔ marabagaw ye sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔ a ko kan nga halisa a ko kuma be senna fɛrɛma sɔrɔ a la fɔlɔ Gana b'a fɛ ka Afrique du Sud de jamana Gana sa banna ka Afrique du Sud du jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa bisimila a ka dugukolo kan Gana furuba jabaranisow ka fɔ la o kun dɔ ye dunanw mangoyali wulikajɔw dɔw ye o minw tun kɛla Afrique du Sud ni Gana jamanaden b'a kelen ɲɔgɔn lasigina yani ka mɔgɔ kelen fatu juin kalo tile 3 wulikajɔw senfɛ Afrique du Sud marabagaw tun ye o cikɛ ni fagali sɔsɔ nga Gana marabagaw ma dantigili kɛ fɔlɔ u ka tagali la Nigeria foroba kenekam Senegal jagoko ministri Seringue Diop ye bagabagali ke ji minta minu be fere manani chache plastiku kono uko o glani bagaw be ka ke teka ke ni sanuya sariya o batolie ko be ka jamana deu bila bana jugu fratila ka koni latigenye Cheikh Anta Diop sans fait clanso ni ni kala dotu ni o ka barado chari juin kalu kle mouan ani sabatemeni o bajira ko bana bagako bana ko taxa matière fécale yela ji chache dowla salif saganobo
7: ɲininikɛlaw nunu k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ji manani 60 de kan minw ma tilan cakɛda kelen fɛ u ko u ye olu ta dakar kinw do de kɔnɔ i n'a fɔ tilɛnzugu cawrɔyi kolobani granyof ani sunbejunu olu de ye dakar sugubaw ye o sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko ji manani 30 nunu i mana olu ta 100-100 sara la nɔgɔ yɛra 83 la o ye mikrɔbu minw be bɔ banakutaga fɛ o y'o jira lajɛrɛ dɔ de senfɛ Cheikh Anta Diop sanfɛ kalanso la juɲɛ kalo tile 23 tɛmɛnɛ nga a ma pɛrɛpɛrɛ latigɛ o nɔgɔ sɔrɔla cogo min na jimanani nunu kan ɲininikɛlaw nunu kɔni y'a jira ko ji min ta min be ka fɛɛrɛ dakar siradaw la caaman sanuyalen tɛ o ko de ni senegal jago ko minisiri dr Seringue Diop a ye dantigili sɛbɛn dɔ cari ye kunu o min kɔnɔ a ye lasumili ani bagabagali kɛ ji min ta jago ko ani a dilani bannin kan a ka be ka dilan dogodogo kɔnɔ wa be ka jamanadenw ka kɛnɛya bila farati kɔnɔ i n'a fɔ kɔnɔboli kolera bana o na ɲɔgɔnnaw minisiri nin ko maa o ma mana mina nin ko in na a bena nɔmina sariya sira fɛ ani a ka cakɛda bena datugu jamanani jagoko fanga ka bon kojugu dakar siradaw la jango ni funteni ni waati wa a sɔngɔ ka nɔgɔ bawo a be fɛɛrɛ dɔrɔmɛ duru duru walima dɔrɔmɛ tantan walasa ka dan sigi nin ko in na foroba cakɛda min bɛ saniyako kun na servisi d'hygiene olu ye baaraw do dabɔ lɔgɔkun tɛmɛnɛ in na o ye jidilan cakɛda caaman ka baaraw lajɔ ani ka jimananin caaman bo sugu ni butikiw kɔnɔ
0: Francis ekiri Paris Kiriso ye RN politique to nyema Marine Le Pen nyangi ni san sabaka soye bi abe san kilinke ni bolola nege bracelet electronique ye afanga sina muso ni besika talike samba flani mugan ani wulungla jamana nyema kala tawla nga akakanka son ka oke kan kan ni nyana jawke ni bracelet electronique ye sira nyambele benye folike
6: Hali ni abeseki kanabo jamana kuntikia kalata unofe, machama mekuwele nyenika walima abenake wa bau, Rassemblement National nyema Marine Le Pen tunko nibe jamana kuntikia nyini ilafia lende kankake. Kata keni nege bracelet elektronikie, salo parikiriso premier instance tunye san duru dedikate seki kanabo, anisa nani kaso. Fana abe san flakeni kasola de unka nege bracelet elektronikie bi dobora la kake kalotan duruye ubaya maruya ka kunke wakati ayoke kaban ka fara san saba kasokan kele abo keni bracelet elektronikie walima ni hele maimena to aka akilina falewa nyingali to mimbe no jalaki ubolin kofe ama kumata folonga ayi klin kata Rassemblement National dagayoro la nyoroye ba ukumu kononana Le Pen ni matan kilende kilila nyoronfe Marine Le Pen jalakira fana kai yuruku yuruku ni belge na fulunga namu akafara jala wasadiyan ukumu konona na Parlement Européen abi erowar ba kemesara ukungoro akajekulu Rassemblement National obi million flasara Paris Siranyambele RFI
0: Coupe du monde quart de finale sera soro baka laban bedon bi kumbe fla de tora 8e de finale keneka falo rebesina kabni nege kanye tan ani woro egypte ni messi ka argentine tie oluko suisse aleni colombie be karinyo hona asunege kanye muga musa alukulo bali yala ako yerebe chogodi egypte ni argentine tie
8: bintu ubora e jimila mi wati mila iko 106 nga mohamed salaka egypte ka kelin argentine ka fu otili redona ka bi e klafolo de la kalamani fla e Ibrahim Yasser de fe kabi tulan sanga tani durunala atia de be jurujando fili Yasser batun akungolo la kafili Argentine ka jokono odeko akelembe iko Egyptie e klegonfe ngunu fie ba o Argentine ka oteku la fia tugun daga siki li kotige balu wuli ka jo fanga be bunya fo sanga tani sanga mugani kelena de la Argentine be goyi soro uka ngana Lionel Messi bi wasadun ola ninka sebe koro fa tulana nga Egyptie ka kofe ka jokolo se gabo otun kabla kenema ata otabani ye Argentine be wulika jo fanga bunya kokura ninga nafama u bonkaje fokana ti baba do soro sanga bisabani kelina la ka Egypte ka joma surna la Messi debi o fanata ninki fantulana ka nyisi Egypte ka joma kokura nga uka numa fe neke gusi sanga damani oko Argentine ka nyefe jo Macalister fana be nafama were soro Egypte ka jodala nga abiko Egypte ka jo kolo sibaka kelimbe ka jorda soko bawo ufa shobiri be ufana tunka bla kenema halini Egypte beki yere lafasa kosobe ka minye fonko uko lulu nyini belata Argentine ulude be tinka ambe wati mina etulantan keneka mbintu sisi
0: ini chie nyefoli ula Musa uwele debe dansigi anka kuno fengi kene nyefanfalola sangatan fla dala nege kenye tan ani ulo mblaka mande
10: bintu sisi
0: Nataula amena hakle na ulame awi ulumino fobi kuma be au bulokeneka amisoro ka kene nyimfunche ni kene ya jimukanye ngaini ni beche la silibado Ako jivar jamana na furuja muso walima afriya muso chama be gele ya usoro nuche ufatula asabula tumando ula che bulo, baloma bulo lafengu bebe mine ula che balima ufe de undunga kanka ladun abijan banyuma keton dobe furuja todeme uka adinyan latige laben kukurala ankala sigide abijan leila maden talabo o muso douma akala sigibadu
9: Abo bo sera va kerefe nit le parma ngoro jene ma siglendo
14: aka jismalen tasaba koro tabalden doka niya sanduruye ale fuche fatula okode aye jifere damne o fere musaka ulueta kadema ya balo ani kadeun kan lakalumina usan nga akelenka musaka sorole unte bolike kabi ale che fatula olu ka diena tike sina ka yelema joroni kele
9: Angela komi ana adenu kun ka dikate o pia kun biki to la yinama dumini kun te ban ni denu komi abakoi koni amgo ibe yinana olu londe denu ya kol dola fitin fitin ko no banana fenenin moibe mi jan mota ko frake
14: ina fo jeneba muso chama ka diena tike be narasi uche ufatu lenko bao fo iteke u bolotuni do buchela Uche ukume nina watimi, okuma deli ka fereke walima ka barake. Fatuma ta ye olu dowye. Aka finikalan yoro denina, finikalan manshi do sigilendo, tabali do sanfe, finu sigilendo nyoronkan. Abega anyini, kaka diye la tige dlan kokuraye. Den nani deba ale bolo. Aye finikalan degi, ache fatule nkofe. Sisan, ale gelen debe don, aka denbaya jigikoro.
11: Na diye nyakamina yoro nikele, nile ba beke. Na che usomoro ote dona de un chikikoro akak bele ni cliente ni cliente ibe bon sara ibe ji sara ibe domnison di de uma ka fomu so klinkana nike ni manno
14: ogele au nyekorom bany magaton dowe muso nu deme inafo ONG Fria omisila 5 ans kabi sam bafla anetan saba ojakulu imbe fria muso bayiri ka deme ka sababu ke tonde unka deme ye ka fara uka boloma fara boli ukan to inyema alusen salia bamba benye foli kanye
15: on prend une femme avec deux enfants
16: abe muso dota onaka den laban fla masekeseke ka lara ko deme takala sura kwa ka kalam wara be sarai aka kalam non be sarai wole ka gele mi e dumuni koye e dumuni be amadam mi aka kenya koye abaka frosan sebe uchiama ambu samba
15: donas on achete
14: du konya unye ndombara docteur roland bini kofi kafola ko muso nun sirilendo o furucha uka soro de la kosobe o de la docteur roland bini kofi ajira ko akaka muso uka se u yere koro soro ko sera fe 600 anifana ako banabaga ukanka Muso friato ou lakodo ani koude un latanga
7: Alni kaso la kola saria strafe walima ayi nabe demena flo soro afuriche korofe omi kadoko kojugu maraba ukanga kafere bedike wala sa deon fana kado soro demena flo ina sabula unu fana nye jamana nika sidinye sigi dodi
14: wala sa kani gelea inoroya jamana maraba uye fere do sigi senkan min troko file socio productif o deme nye sinendo Setan dembaya udema. Kalo saba o kalo saba, dembaya sugandile umbe be sefa wari wa wolon vla ni keme fla de soro. O fere kofole inkanga to sena, fo sangi saba. Fo kanase bima, dembaya wa keme dur niko de demena, jamana infan bela.
1: Asisan amena hakilina de lasro awi olumunu di bi kuma be awbolo kenekan ka kenyini jaguya tununu nye lagine, maimuna sanuguye uludo tomo ufele.
18: Nika jatimine kafle funungi manke nunu tununindu Muhammadu Bilu ba nunu tununindu Selima kakwati nunu tununindu Uyuna nyongona chama Uyisini mwari dumi wati nite nyongon kafo Uyisini msenyer dimo wati nite nyongon kafo Seke Omoli le tununa Devini 2021 jutka lera la Senyer dimo kwa klima tunu Fula kanko kumame antolo la Ongona fula kwa senyer di ule puvar la Mwaida lana kafo kwa ite mwari la tunu kwa kalama
19: Mamunu mbe mine kalatunu uka haklina ane fanga ka haklina kilente. Kwa wa maufine du mamunu la menindu sikida la walima jamana kono. Don, nu ulu haklina ane fanga haklina tekele. Don, uka haklina ka kuanga uka haklina indagiri kono nchamambi bulu odife. Ula wafoko nilne odeside la lua kumati sariani sanche. Niti son ukuma imamu. Anfe andro frafina ni fanga bibulu domina dromu ibi sariani sanche. Suno, ni sari yako mi fanga kango odike.
20: Adamna ni ka funinga mengi ani bilu bata mapene kaboro ka kalatala marwan ante ba mandala eli kamandu din otibena kabala kalatala nanko ama ko musa babla kita ufa koko ni na ere mere frakala kono filikodi ama menkala dingrei na ye professeur fakonela ministre ko tibu kamranna sambisi ni ko ni fana ka musa babla fana fatara gwe ufana sambisi ni ko yelima ko yate ulupe uliro te bamo mo amadana mo bisaba ani mo lulu mena elena roti e me fana e ana atibishi e blolokan malao fana dinge fana omna nal blo ele kamano del fana le minani ko ba ko e ka ko mafo ko mente wala fanga jimish la fe adunte la jina saria shiro ko mo e ko juge ko ko obramo omna ko ko ke o la ton feni hotel la jina saria shiro
12: sihar made dilme bajambla yalam ni bajambla ko mulula ka kyale kuma tanama formula na o faka tike mogola o ya damana pison vera monte le mogola harma de aka re roga ne ni fana ka kangwe aka kama ke chuko do de belu man ye mogo jaku samina ka so amara ro ikan fa so mogona balmo ye o saka to tanye do tike mogo ko de rele ako kono de mama ben e de ka barabi faka fa so yi jamfa la gine ka jamfa ka fa kibila gine ka soro tiraw la gushi e jaku samle te kololo foyi jere mo ko lote afriki mo ko lote la gine kadi wera fanama
0: bi senegal jamono kuntigi yeso soli sabendun asariya sumba ko shiri kiri bulunya koro akuka jate mineke asariya sumba feleni kola asabula ko dankari kela abara usimfe wasa bulun fe tenendun temenu basiru jomay faye kleshigi ndidi asariya sumba ko shiri kiri buluma aka o jabi uda akeneka ma hakli jigi sisan anka kuno funi dikene nyimba kurba dowla malila akomanda halisa ane fistu kono akele bulun ka dante kidi sabendun kono bi akana de membaha risu be ka taganye ni lakana barawye ko kunu aklendron kono ku ye stampe mugufli bisaba ani duru de keyi ani ka jatege wale kela chama ambo barala nga halisa bambanchu ni jatege wale kela o frankelendu ka daga sigi ani fi surasi daga dala uye mugufli chama keyi bifanam franci yala rn politique to nyema marine le pen bena kambo samba flani